bi ife ba pe titi ni fe ndore e be ni bore ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin yo lolu fe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se boy igbadun yin lokukundo to bere lati ago meji la le lojo ojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojo kan awon oni to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin be lojo

0: mu ajisle ra loni ba ope wa ba yin wa anja loni olu aba wa jade ogo ni foruko yin oruko mi ni alfa mose ademola gbopola iwe abagugo ri keta ese keta din ni ogun bigi opoto ki o tile tono ti esu kon ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa a o ki awon egbe agbo eran kuro ninu agbo sugbon emi o ma yo ninu oluwa emi o si ma yo ninu olorun balami ohun ti mo n ba so larun pe bi o gbugbu e ti e darun loju e bayi ma yo ninu oluwa tori pe kini di ni owuro ibi o ti jade oluwa ti so se leri pe ohun o tu aye e se ohun o tu gba e se ohun o fi ogo ti enikeni o le dimu ohun o fi da lola gbogbo eyin ti e n jiya lowolowa oluwa ja ija yin loru re oluwa ja osi danu e o gbegba pe eyin olorun ogo ni fun olorun loke orun
1: من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si okan o meyan ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo ke wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni e wo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami

0: enikeni mo da ope pada si odo olorun lodun ina ti a lo tan yin ero pe mi ni mo sanwo fun lawyer tan ni ko ma tele mi lo si court ni gbogbo igba sugbon mo ri ojurere olorun gege bi baba ti so fun mi won ni mama anu ti yanju e won so ju be na lo ni the last time ti a pade ni court mo nawo lori sirisi ona mo de sanu ni anu ni mo se mo de mo wi pe olorun ma jamu ipe de yo mi nigba to kan case mi adajo ni mama yin anu e se mi o ti se wahala o ti nawo mo tun wa si court yi mo awon o fe ri mo ni o ye ki alaji wa sign pe ati pari e o ni se be mi ni mo ni ko ma lo o ni ki ma lo o nigba to ba ya awon yin fight e lati wa pa finalize e lati pare mo dupe lowo olorun ti ki ba se pe mo ri anu gba ninu ipe yi ni awon to se ru e won wa ni atimale o sugbon nitori anu ti mo ri gba nitori anu to fa lori oke yi anu ide yo mi tan patapata mo da ope to po pada si odo re mo da pada sodo adani waye eyi to dabi re lodun to koja mo ri wi pe mo gbe moto jade fura mi emi na ni mo wa mo de debi ti mo lo mo park mo de jade nje ki wole ki ni mo fe ri fast bayi emi ya kan ni ma ri fast mo ti wo glass egbe mi mo ri po clear oni ma ri fast bo ba da pada bi mo se ni ki sile ko ki wo kan ti on disturb mind mi bo kan ri okunrin kan ni leyin mi ni lo ba gbe omo ikoko bi omo bo se fade be o ko si be se wo glass to e le ro omo ti mo nso yi o olorun ti o je ki pa odidi omo olomo mo da ope pada ninu re na baba ni gbogbo eyin te n wa moto e gbadua e ni payan gbogbo asa mi awon to wa moto mo mo pe gbogbo ala o sa mi bi mo se tun drive be na ni omo yan kan fo mo titi da o ma mi lanu ni mi o mo bi break mi o ti e mo bi break yen mi ko break o mi mo bi moto yen se duro funra re olorun ti o je ki n payan olorun ma jamu to wa lori oke ma jamu kan wa lori oke to je ki inu mi ma dun mo wa gbadua fun gbogbo abiyamo patapata to wa lori labe ohun mi loruko Jesu e o ni mo boji omo o e o ni sokun ninu ipe yi e se daddy thank you for your prayer thank you for your support loruko Jesu ipe yin ni gbogbo agbaye adi mimo thank you
1: celebrate Jesus
2: praise the Lord
1: hallelujah
2: o dupe lowo olorun ni ori oke yi fun ohun ti olorun se ninu aye mi ati idile mi ati adua baba lori wa mo dupe lowo olorun ti olorun o je ki iji ojo ko ja wa ni ana mo pe olorun ga nitori pe olorun o dawo iji duro ko je ki a nipa ka nipa ibi ni ori ojo na mo tun wa dupe lowo olorun ni last week a pe mi lati ibadan pe o re egbon mi first born wa mo se debi mo sa gbadua mo fi so owo olorun pe oluwa ba mi dawo le egbon mi a o bodo gbo bi si won won na no wa ni emergency a gbo won oluwa olorun ma je mu ipe yi mo se ni pe ka ma gbadua lori first born ori won sa ni mo gbadua ni bi bayi mo pe oruko won kale pe oluwa a fe gbo royin ayo latodo won wa a fe gbo won o dojo keta a gbo won na the same thing mo wa so fokan pe okan wo bale awa ta wa ni lorin only ka ma wori olorun a se mo de mi gan ni gbagbo pe olorun ma je mu anu ma se fun iya lenu olorun ni ijeta a gbo won o tun di laaro e mo tun pe won even though o ti a tin jade lo se activities sita mo dupe lowo olorun pe olorun o doju si wa ko doju si idile mi ko doju si iya ati baba mi and the last one lori mommy mi o ti pe ti won ti nurse aisan kan won ma wa bi by any time to time igba ti baba kan to pari fasting and prayer ti won se ororo tan gbadua fun mommy mi anoint ara won won ba won jo njale oluwa ta je ni bi by mo wa dupe lowo olorun nitori pe ohun ti won le dani kan se fun ara won pe won ma olutaja ni won won ma taja customer na won sise yeju o tun ma affect e ti won mo dupe lowo olorun nigba ti baba pari prayer

0: leader. Emo for soke. Otailubodi.
1: Otailubodi.
0: Ile baba mi.
1: Ile baba mi o.
0: Ekwe je nkoja.
1: Ekwe je nkoja.
0: Boda. Boda.
2: Sa.
0: O ye ko ti pade Alanu ti pe. Sugbon won ti ile ko. Laarin ewa ti olore. Aye re ju bayi lo. Sugbon ota ile yin wi pe ipo eyin lo ma wa laarin egbe.
1: Kabe so Olorun.
0: Eni ni ko dola.
1: Wa yes.
0: Bo fa jade ni ipo eyin.
1: Wa rige.
0: Joseph. Se won bo ogun nile dadi eni.
2: Yes.
0: Se won bo ogun nile dadi eni.
2: Joseph ogun ni.
0: Ogun ni.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ojo kejidilogun osu elekejo pastor dekunle epaphras woli yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun e dide o ile to ti mo wake up wake up is another morning devotion eja to wa ye nkan kan wo inu mi dun mo layo mo yo sese bo to ji si mo le alaye loni oni lojo tuesday mommy ati daddy e ma bo ni bi pepe eja wa woju baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife ni baba loke oba mi to nfo won agbara ologun ajobo ipa ninu ipa baba mi o gbogbo eyan omo olohun ma bo ti ajo wa dupe ti ajo wa yin e wa do bale e wa wole e wa yi ka otun e wa yi ka osi engineer eyan omo olohun enikan ni kinu dete pe engineer ko ba npe pastor mi system itayo wole ni olohun ni fun yin ni nkan mewa kan lori afefe ajebi idani kin to ma lo sori facebook mo fun awon eyan ni mewa gbogbo igba to ba nilo iranlowo laye awon nkan mewa ibo ka to lonu yen sama dogbon mo wa bi ti bayo e wa eyin te ni bayo e dogbon bomi le kini kon sele laaro la ni church wema engineer oye no mic si pastor mi system itayo lanu gbogbo eyan do bale eyin okun ni e o gbogbo obirin e kunle

0: lagbara olorun wara anu gba ipinu olorun fun aye re yo wa di mimu se emi o woli odekunle epafra ma bo yo kan ni bo fe bo ko olufe yi ka otun ko yi ka o si ko ni baba emi mo dupe lowo re fun atileyin fun igbega fun ikan ojo kan ohun to nse ninu aye mi atawon omo mi o se gan o Jesu mo gbe oga lori gbogbo awon omo Olorun ti ma gbo program yi ada ogo pada fun lekan na Jesu oluwa wa eyin ayan fe eyin omo Olorun dide ni bikibi to ba wa atomode ni gbo mi o atagba ni gbo mi o just stand up e wa mo ki hallelujah nla a kan jo ki hallelujah nla meje ati ogo meji aje mesan gbogbo eyin ti aye osan bi ese meta si waju ja jo ki mo so nkan kan emi mo wa so ati bere seminar lori awon omo mo wa so orisi omo meta to wa to gbodo ba won bi emi na ma tun so orisi omo meta mi to gbodo ba won bi laaro ina ni somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah si ogo meji ogo ogo fun messiah so ri laye to wa yi momo tin gbo mi wa bi omo alaanu gbogbo nkan ko ladua o e ba mi pe gbogbo awon omo yin so n pe omo re ko ma gbo abo kan da gbo ibada ko mo ji awon omo mo fe fun yin lese bibeli mewa kan to ni se pelu iranlowo eyin wo le fe iranlowo mo nbo bo mi le wa bayo e le e wa kigbe baba so mi do ma laanu fo bi mi eyin mama e kigbe ja awon omo mi o laanu mi loju emi mo waasu re na gbogbo eyin omo Olorun adajo ojo pe ada osu osu ko lagbara Olorun gbogbo eyin te wa ni United Kingdom irole yin ni ola ni pepe yo pomo ni wema na bi ogo se nje ti Olorun enikan ni woli omi wa nko a mu omi elekejo pade mi bayi ah ibi mo ti e ti fe gbadua fun yin gbogbo se nje ti Olorun nje je mo pe mo ti wolu UK laaro yi ibe ni ma ti so tele eje nso bayi wipe ori atokere wa ni gbogbo eyin te bu omi elekejo ibere otun ni ilu wo lo fe lo laye omi oluwa je nla agbaye ja eji gbogbo awon omo yin mo mi to ba ti di 6:30 ago mefa bo ni isin ma bo sori Facebook ma lete nbo lagbare ni to ni aye atohun e mo ri orisirisi aduwa ti o mo waye ago mefa bo lori Facebook to ba wa di role ma wa ni Woolish oni ni service won ni lu UK ka le raye se to la ni wema enikan ni e tun ti de Olorun ni ki seyan gbogbo bi te ba tin gbo mi odekunle epafras le ti pade mi lori Facebook bo ba si fe lo to fe gba flyer na e pe number mi ti ma fi sita leyin sin pe fun mi mo fe send e so mo mi oni ni program ti UK lagbare ni to laye atohun oni na ni ma gbadua si omi eyan omo Olorun number 8 ta ba wa pari awon omi kan be ta tuntun se gbogbo se nje ti Olorun mo mo Olorun mi a n da omi yen ejo ati da pe mejo bayi o nikan la fi we nijo ta ba fe lo ah e tu no so e meku apahala ola ni ojo Wednesday ojo anu ola la mo se ipade agbara nla ipade ona meji ni o pin si ikan ni for service elekeji ni ago merin ago mejo abola lakoko oh omo meta mi to gbodo ba won bi ninu aye omo meta lo gbodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo yi omo ki mo pe ika ani awon omo ika iru eni mo so fun yin to paya re won si tun ku elomi o paya re enu ni fi npa a paro fun dadi e nti mami re o se a paro fun mami e nti dadi re o se omo ika omo to je pe ndamu ya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe onimukumu ni omo ika ni omo ti en tori gbe ya lo si police station every time e so mo ika ni o omo ti mo daran omo ti mu ko los ika omo ni o e so mo mo ri ya kan to so ni omo mi a to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu omo ti nje gbese ani won lobirin won doju ti ya won awon iya yen o je nkan kan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ikani o ese re nyara lo si wa ika ninu we proverb chapter 6 verse 18 proverb 6 18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo proverb chapter 6 verse 18 aya tin wu mo iwa buburu tin wu mo buburu ese ti o nyara ire sisa si wa kini
1: iwa
0: omo ti ya bi to si mu resort egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university ni aburo yen ro titi te ku wo bi omo ika ni o nigba to ba ni aburo to je obirin to ba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin tabe egbon to je okunrin to ba sun omo ya kan na ika ni o to ba mu gbo alawon omo ka enu kan ni mo ti bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati paramole onu ojiya omo to bi ka iwo to bi ka kale igba to no ba bi mo e fi le onu oyin to won bi o ti wa bi onu atubotan re o jawo ninu palapala palapala oni won o fi o le iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so omo ka for one night alawo pe ko je pe dia 419 ise ti won yan layo ise 419 ni omo ikani o tori to wo ba ti o oboko family je gbogbo eyan omo te boko family je te ti lo ewon omo ikani o but ni isin anfani kan be o le ronu pi wada o tun aye re se won wo lawo sun ku gbogbo eyan omo ti won wo lawo sun ku to nwo re lawo re rin omo ikani o won lo le omo ikani o gbogbo en te ba ri to le omo ki mo pe won omo ikani mo rejoice man rejoice don't be happy awon mo e wo mo ti woli olon bi tani woli heli awon ika omo awon se ku baba ba won owo tawon eyan ba mu wa si pepe won a gbe eran ti an ba mu wa won a fi gini rin gogo won a fi mo je ti olon si gbe omo alanu dide ti won pe ni samuel o si lo kilo fun won at the end of the day won o down won baye baba won je omo ika mo baye obi je ni ironu re ni mami ero te ku ironu eni daddy ero te korun alakeji omo ika e jan se mole eyin te ti bi mo ri yin sori eke baba mo fun mi lomo ika eyin te wa ti bi wa kegbe baba gba omo mi lowo ika emi kajade lara re ro ti eje ti mo da si loju ro ti wahala ti mo sele lori sit down omo ika so gbogbo eyin da je omo ika te n wa church ronusi enikan ni wo lele keji omo ope enikan ni ope tumo si ignorance omo ti omo tun yato so si omo ti an ni okose ti okose omo ti an ni okawe ti okawe omo to wa ni gunduku tori pe yo payan lekun lola ope omo awon kan ti bi omo ope ah o se fo omo ti njeru awon to soro ba di pelu laye sa on la won novid naive people that are ignorance ko si n to payan bi ai mo kan mo kan eni ti an ni o ya gbogbo yin e lo bayi ona bayi ni lo ani eyin iya kan to je wipe in fi ola yin toro bo a mo bi ta da o sinu so si ni tori bo se ri wahala to nfun wa ini nlo yen ti an ba ni e fo le meji yin ki won ni a se se wa riru won o da fun rajaraja won e wulo fun olohun won e wulo fun idile won e wulo fun ra won e ma so won e bi en tin be legbe yin se so mo opin e ja wa awon omo gidi gbogbo eyan dide ke ki hallelujah e joko e dake iro ope oni gbo igba ba ni e dake ayi we re ya ni fini kai yo sa ri nkan kan so tori pe won ti yi opolo re seyin iya to tin tin ni nbe laarin omo ope ati were e ja kuku so pe were san jo omo ope lo aisha ijo to ba kun fun awon omo ope iye lo waju because ignorance is a disease And in the course of law, ko si nti won pe ni aimokan mokan o. Ko si excuse for ignorance o. O mo nkan to ye ko mo, iya ti oye oje oje o. E je se mole. Eni baba. Gbami. Mo je nje o. Amo gbe yin omo gegege te wa nbi, in to ba ye ko kokoko. Se ri awon omo ope bi mo se nwa su tinu mi ndu yi. Orun ni mo sun. To ba bi omo ope, won o yato si awon omo ti won ni aisan ti mo ni nilu ebo yen. Low syndrome o tun lo ko ti mo pe. O lo autism. Awon autism children. Autism children ni omo to je pe be ba gbe kale bi o kan mo keni. Won gbe kan wa bi inu jo ni. To ba joko to ba ti joko die to ba ti ri po nke die te ko bi ara si a mu okuta yo mo le meyin te wa mama kan ko awon omo meji ti iya kan bi meji lo ko wa lati ilu oyinbo to ni wa gbe oni ki won lo ko fun mi bi won se de ikan je omo odun meta ikeji je omo odun mokanla obe la won mejeji ki won to gba won ninu baalu won fe ku so nigba ti an so kale mama yen bu ekun ni iya iya won ni baba ti ya nbe ilu oyinbo omo meji pere ti won bi awon ope lo bi awon mejeji wa ndo lati nu baalu ke yin o si dun ba alujan nu otun ti won o sun awon tin be nu baalu lawon si baalu o so bi won se ko won ode won wa so fun mo ni mama se le duo nbi fun ojo mefa oni ma duo e fun wa o oni ma duo ni waju eni to ni aye atohun won si ti gunmu awon omo ti mo so nigba ti won to bi iseju bi 30 minutes ti won kebe mo ni mama e ni le duo eh ni le se kini eh ni le duo agbara mi o gbe

0: ati opin omo ati oku omo dede ni won e ba n bi en ti melegbe yin eni ise kin lo ko awon omo opin ni pada sase wo nbe yin to bi pe won o ko nkan kan aye won oyale ade ko ya dada omo lasan ikeji aja ni won boya baba soyo loni won le gbo bi waasu gbona bi omo opin okan mo wo ni ko si n to ye mo begu peyan lati fi mu won logun tabi lati fi won sise o ti ko bara re won a pa yin po ni ko si sin ta fe se make to ni bo to ba le gbadua olon le yi pada o le mu yi pada e mi bi eduo si eni baba mo fun mi lo mo pe Jesu Oluwa wa time ti lo ki lo mele keta baba oma hun omo ki mo pe omo to lahun won mo bi o e te ba ri tojo mo lasan yo tun lahun mo mama e koko gbe ile to ba ti bi omo hun o ro mo bi ko si n to le na si ti o mo ore ko ni san fun o odo ahun ni nkan mo paris ti ba to ba ni kiki ahun ninu ti o ti e ti ba so si yin o ni lo waju o n loje ma wo eyin omo olohun egbe ikilo inu lilawo ni ogo wa inu bibeli ni enikan be tin fanka in po si enikan be to lahun tin ha mowo in dolo si si na ni ninu we proverbs 11:24 so alawon kan ti an je omo ahun ke wa so nikan lo lahun si o ke se iye yi nikan lo lahun si o lahun si ara re eyin kan be bi omo ahun ni yin ahun ni o latile eto yi o jeun gidi sira re o le je mama mi o le da ounje lasan mu olowo oko pamo ni mo lawon baba olowo ladugo to je pe won lahun ju tan da le lo ati jeun gidi sinu won o dise ati ra nkan gidi o doran mo ti kilo fun gbogbo eyin mama owo to ku lo re lo ra fonu gidi tan na so be to n gbe ki o ba ti ku oku na nu e ma n jagbe meni kan ye lahun omo ti ya kan ba won binu o bi omo ope o bi omo ika o ton bi ahun se gbe ko bimo lojo ti ya ku won ni won lo ra ko si o ni e ba mi mu aga ti nbe nwaju ta e ba wa tu bench waju ta e ja si ya si be e ja re e ja re e sare bibeli ni eni to bi omo ti o ro mo sin omo isenu o san julo so iya le bi omo mefa o le bi omo marun ko si je gbugbu won ni lahun ti won nikan won mo won ran ti re eni kan ki mo fe se seleyi o gbadua ni o boy olohun le bo to kan ti o bo comfort e o ni e so fun igi gbugbu pe ko di rere iya kan bi omo mefa lo bi awon omo meje lo bi awon omo mejeje yen won si wo mama won susun nigbati mama won ni kin la fe je bayi oni ko si nkan kan oni mo ni owo kan lowo eko lasan la le fowo ira eyan meje ni o si je emi number 8 ko si si nti mo fe je bo ma la no si soro nu won si lo re ko meje oni ma emi e bokele ko kan ninu eko wa o ma la nu iya yan si didi o si bokele ko kan nigbati e bokele ko kan o ti je ko meta lo essence to fi bi mo niyan ayo to yo je yo lomo pupo nu iyo lomo pupo ayo re niyan ko je wipe ko ba ku nbi ko ya bi bo ba ku nbi ko ya bi ti gbogbo ego fi ni bo sori omo kan won wa de lori eyo kan na ti wa so pe omo nre mi titi ti an fi wo pa se isaun aleyan hun so si ta ba beyin e wa da wo bayi yo mo wo ni in wa do didi 2000 emi kin fi pon pastor le e dide e gbe owo yen sori bayi gbogbo imisi to je ti okunkun lara re wa foke si ami ni gege bi omo gidi ina oluwa ko gbon danu omo ti an fi yan gan omo ti an fi sako omo ti an fi toro omo e si ami oni wa ya ki olohun to po ni pa atagbara ko fun olulu omo amen edumare fun mi loluwa omo
1: Edumare fun mi loluwa mo, oluwa mo.

mo fe pase sinu aye re o ti pari na niyan omo kan si wo baba re sunsun o ni daddy mi ki mo le se fun yin gan ti won o fi mo pe bi olu omo babe ni enke yo kan ni o kan se fun mi oloko ni babe o ni kan ra moto ti won fi npo eko si abuja lo serious boss o ni se nte fe nu babe ni ti mo fe nu o si lo si oja o si lo ra 100 pieces 100 o si ra fun babe o ni ki won ma so garage igba ti an de garage en tin be garage ni in se chairman mo baba ni chairman o wa ni ki le tun fe o ni mo fe wa ki olabuja nbi to wa o ni e lo sai ore yin to je 100 e wa ran aso lesi kan na fun gbogbo won ki gbogbo won wa ninu eyo kan si meji ma wa ra odidi lexus nla fun yin ma wa mu aso ti ma dara loto e wa ni waju lo serious boss yin o tele o ni e wa kimi bi owo lori omo ti ma so ya di bi akunle bo omo ti oni je ke ra orin yan laye enikan la yonde fun o ba le fi agbara se ami wa on to fi toju ya re o ja gba Jesu Oluwa wa e joko ni iseju kan sa nice gbogbo eyin odo Jesu e ma mura le convention yi next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi Oluwa se nbe ati ni gbogbo Sona Church gbogbo eyin odo Christi e ma mura le o is our youth convention bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 eje wa won ma laanu ti won fe ki program yi ko wole gbogbo eyin o ma laanu e ba wa dasi ka tun se tola eyin omo te isomo ika mo mo pe bi lati jo mo tin se radio program

0: ejo mama yi sare mo bo mama yi te bula wan wan e gbe ale e mo bo mama e ma tele enikan lo sibi igbo mo nwo bi onarun gbo kan e gboro tele anybody lo bi pe boyo lo fe lo fi nkan yin mi o mo a wa pa yin sibe come on kini tun mele eh kile wi won lo koloni oko mama gbo oko dadi e lo loni abi se loni le fe lo mama eh Hello, Bakini. Sell this or only.
1: Hello,
0: I put your mouth from the left. A bottom of the fellow, do you have a log or your boss making a part of one for Joseph? A cooler to be. You cool all your money, we are grown up. Oh, near the fantasy. Oh, near the fantasy. Holy go. Come back, come back. Certainly, Morongo, guide here. We'll go down the line. Won ton jale lara jale e pariwo pe olodun tu mi le ma jara ni fese si so ti ri tan pe larugo ojo beyen
2: Ilorin o eku orire fun isi akansi agbara to nwaye losose ni gbogbo friday iyen ni arugbo ojo to se yo ti ni agbara ju agbara olorun o se di lowo nigba ti program friday to se ibade prophecy and solution ni ose tutun iya ni agbara ta mo pe awon eyan jade leyo kokan nipa imisi emi mo lati sogun to la koja ati ona bayo ni o ta ina de mo nipa e ati pe deliverance ma waye o nipa gbogbo awon ti wa ninu igbekun te ba ti wa nbo e mu adun lowo adun ti won ma nje e mo de gbagbe igbese to lagbara ju ta gbo e get eyin te ba nbo eyin ta mo nje eyin greek eyo kan ti to now igbese ta fe se ko je eyin tutu te ti se e ranti e mu debi ta ba ti wa pari e mu eyin e lole o ti doju e bayi oluwa ti to mi sona lori gbogbo pepe okuku awon pepe ti won ti wa ni ati jo pepe to gbe omo pamo pepe ti ojo dide pepe iranjiro pepe idile pepe okuku pepe ipile awon alale ile baba e dandan ni ko yanule bi pepe okuku le ba ile wo awon omo ologo bi arowo yo niyan te ba ti kefin ninu dile yi pe ko seni to rona abayo pe gbogbo awon omo dile yen bakan na ni onigbese gbogbo won tabe notice pe ko seni kan to rowo yo nle yin pepe kan lo fo nile yin tabe notice pe te ba ti wojo ori kan le nku ninu iran yin pepe kan lo wa ninu iran re ta ba ti wa notice wi pe be ba ti ngoke le jabo pada ti idide ba di ewo ninu iran re a je pe pepe kan soro tun ni dile baba ati ya e mo bo ipade friday yo ko jere gbogbo eniyan arugbo ojo lo mo pariwo po lo bawo lo se debe side of a garage lo wa wa bere junction kan tan pe ni kilanko junction te ba ti de kilanko junction yen e ri okada ta omo ruwa yen e bere pe church arugbo ojo leyin lo iyen ni jeje street ni kilanko junction bere church arugbo ojo ibe la ti pade aro friday ago mejo abo laaro a de gbe wa go kaabo gbogbo eniyan e wa wo

akaba faratile faratile mo ti faratoluwa gogo gogo lo nga gogo dugbedugbe lo nga keregbe sekere to bi lasan ko le lo nga gogo lenu so ti bere so ti ya so ti ya so ti bere o tun ti bere na niyan kokoto mo tun ya gbarin so lodi o tun ti ya latapa ati bi 44 minus 1 awon temi ngoraye aniyan gboro je 40

Tomi Magwell. Ele to lo darapo mo ko igbe agbobo lo braga ege bo se wa latapa ti beyen oni mo se lafa ni lati mo igbe yin de beja yin beta oye papapa iko igbe agbobo lu alila won ti soro ipa won soro papapa lu ko igbe agbobo lu jesi lori oro mo won yen ni lo se ta wa yi ani mo soro re federal neto

0: la ngbo papa julo senator opeyemi babedele egbe osilu apc lo nwa lati are gbogbo ipele ekiti lo ti wa tun ro eni to je pe oludije ninu egbe osilu won sipo governor ni pele osun be pe yebola oyebami ju ah ki eni to wole ti won kede ko wole o governor ademola adeleke ki kurire ejajo foju wo lati apa bi akoko na yi ti ri to pe awon olosilu awon yi saba gba won yi tete gba fọlọn pe ah lagbaja lo wole mo gba fọlọn po na ni eni ti ara ilu dibo fọnu to je pe nigba mi o ma lo jai ati riru e lori sirisi asira won ti o je pe nigba mi o da ki won to ka ibo tan won ti ma kira won ko riri pe ah o congratulations mo ki o ati ra pere nigba ti are wa gulojo lo ta are tele ati ri apere lawon ipinle ati bebe lo ti mo saba waye pe won si kira won ko riri suba won kan won du ah nigba ti ati le ki ko riri o a si jo wo debi kan o kilode ta yi saba gba papa julo ninu osilu wa nile Nigeria pe te yan ba wole ah ko di gba ton ba so fun yan pe ki ko riri o ye ko ah o da o congratulations o ati pe ki lo ma nfa eleyi eja kokko wo lati iya be o ka ko mo lapa be
1: igba to se pe ilana ta fi ndigbo o ti wa egbe kini ategbe keji na ni won ma nsare danawo la won le gba lati fi manipulate to sa fi je si pe awon la won win ni dj se a mo pe boko ba wa dun enikan je nikan lo enikeji na si mo pe enikini to win ni un ohun na si awon aida kan to fi wole
0: to fura bi
1: to fura we bi won ti won jo se ni so awon nkan yen ti ba nsoro mi lo to na si fura pe iru aida ta na se ohun na seru re baba le expose ti ti e boya a le gba mo lowo won ma ronu bayen ni mo difficult fun lati so pe awon agree pe eni yi wole kini kan mo to fe na sin to ba ninu oselu gomina sise to da o fun ni second time ti o ba sise oselu re denu denu dada pe o wa gbianju gan ise re wa da ko ti wulo mo lo titi Nigeria nsin tori pa awon egbe alatako yen awon mo ko re sibo se le rin teri oni mi gbogbo bi teri re ti mi yen awon abi akudie kudie wa awon la awon mo polongo sita lawon alatako bi wo ba wa na mura ko ni awon atawon eni enu ti won na mu dada ti won ma polongo aseyori itodo ti e to ba ni won o sese ko ya pe gbogbo dada to seun ara won le fi gbogbo odanu toro le se ori kari gbogbo everybody to na ni pe Thomas Digbo tan lo le Nigeria a o ni nkan tan pe ni sportsmanship to ya si pe kiyan tete mo gba pe kini yo bo simi lo je ko ma lo ki ambo congratulate Adeleke ke se pe nkan to buru ni a le je npa pe ko se be amo to ba se be o lanfani fun won ki lanfani to ni ni pe se mo pe awon kan na lo digbo fun won na mo ipinle osun ni won won se po tori pe bi yan ba fi de ni igbo 440 kini kan ten to wa na wa ni 511 se mo pe te ba lo wo volume igbo yen e ri pe nti won fi nara won yi se to po te ba fi le digbo 1 million i expect pe nti o win ni dada gbo re le ni bi 700 se pe so pe ba hun bo eleyi between 4 to 500 na ni igbo won to tun si pe kini e wa highly competitive gan to en to ba wa nbe bi ru awa ita lafani ati wa nbe te e mo wo pe ta lo wa fe win ni dj te ba gbo pe apc win ni polling ni sele accord win ni bi ba ewo lo win ni be hun te ba tin round result yen le kokon pelu awon evidence to de jeje ni won e mo ri pe te ba ti pin gba te ba wa collate e tan leto pa ranpe to en to ja olubori ni se yo sa ba hun ka so pe Kadeleke o congratulate nkan to da nitori pe to ba congratulate
0: re
1: oye ba nji jare to ba congratulate Adeleke to ki ku orire ko tumo si pe o gba esi digbo n wole amoye onise ti o se iki un onise ti o se lara ipinle osun se mo yi pe wahala ti mo n sele nibi eto digbo ke sa won tin dije gangan ni mo n dale kesa ngangan tin dije ni ma n ja ijaun awon omo leyin won ni ma n ja but ti wo to ba joga awon to ba ni pe to o ki governor iku orire o ku aseyori o amo o kora o le sogan pe to mo ki ko orire pe won kede re po wole amo o a si n gbe se igbese lowo to ra lawon nkan kan ti o te wa lorun ta fe ta le tori e lo sile ejo fun eyi won buru eyi won kamu pressure awon alatako re awon ti won je awon asomo gbe ti e yo mu okan won wale ko ni je ki jagiri jagan kan kon wa tori pe ta ba lo gbogbo eto digbo yen ko se pe ko si wala rara wala wa die die amo ko po ta fi so pe eto digbo won lalafia to gbogbo yen lalafia eto digbo yen lalafia in terms of pe ko

0: agirija gan to po lo bi ba tin ri kidigbo to de amo ke se pe ko side a se dede pon be dada ki awon a se dede to wa nbe awon ona ta n gba seto ta n gba seto digbo yi o ye ka adjust lori e yin bo wa bibe un amo ta n so nbe ni pe ka kiyan ku orire e ri pe mo ma lafia lowo gaga bi nkan te so le kan igba ti glojo ta ki baba buhari ko ron ko forun ke won to ki won ku orire e ri pe gbogbo wahala ti o ba sele gbogbo awon kan mi ta n expect ko le happen e ri pe everything lo le gbogbo kan si lo peacefully to una ba le se be yo je ka lafia wa nbe awon kini kan le ko mo wa le mi gbogbo won ipinle yin lo gboro saaju interest yin alafia ipinle osun ogboro saaju nte nle oro ipo te n wa gboro saaju ki si ni e gboro yo saaju e gbogbo to le mu wahala dani e gboro jina si gbogbo to le mu emi elemi lo nipinle yin gboro jina si la fi so pe to ba ki ku orire ba life
1: won ni ko fun ni moran se lero pe
0: o le fun in ta nso na ni pe awon ni orilede yi ife orilede yi o joba lemi wa koda egbe alatako instead egbe alatako fi mo nkan mo wa ise dede nikan fun awon to wa nipo yen to ma le ma fun won ni awon kan kokan amon mo gba ta ba wa fun to ba wa lo sa wa wa pada wole mo ko e la sa maun won mo wa bi o se lawon ise dede ti o fi ja si pe ina lawon o lo ta won fi le ku o emi ro pe ko mu baun to n ba se dada lo te ba fun ni moran eyin na gboro ni awon thinker awon brain box awon think tank ti won mo ronu fun yin pe e je ka na tun lo wo nkan wo lo tun da ju tin se lowo yi lo ta wa na le gbe wa fara lu pa fe se ti won fi tori edibo fun wa da e gbo se lu yo insecurity kan lowo to da o fine ele ran lowo ko le sase yori lori tin se hun tori para lu ni ogbadun tin se hun to te ba ran lowo te fun ni moran ke saburu me ta ka ba fe ran lu ilo to te ara lo to ba le ri saseyori eyin na wa tun lo ronu sin kan tun mi to yato si tin se lowo un te na fi le wa tun campaign fa alu lati pe kan fi le dibo fun yin
2: mala masokuti leyin ko aje yin fe bi n bere bayi pe o ye ba mi ji e bu se le pc ni awon si n wo abagade si diba awon si n yewo lowo nipe be won si pade e ti gba ta ba wo ilana esofin lori oro to wa le ba fe pejo ni ati fide mule bi do ma be ni pe chan pe ba yin je ba mi ji ta fi le pade le ke ba to mo si pe pc won ti gba pe looto awon fi dire mi ni
0: ko tumo si be
2: e kan di oro yi ma ale ale kan si akin pe e ku ikale

nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni e wo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi nde ni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun funfun sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbekegbe pelu irinkurin o lanfaani to le se fun ni aso iwo ku o to so mo lu abi rara kaso ni bari kaso ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko bani on to wo re oto ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun iso global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

0: So, e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 ni lorin ni ipinle Kwara abala kejire ta pe ni abala lame to keta won bayi oni o to n lo lori eto dibo gomina ni ipinle Osun ipe si omo yegbe selu APC oye ba mi ji pe ko kan o si dawo dunu pelu gomina ajile keto le kan mala mo biye wi pe to wa fi le pe pe ajile ki pon ko ire to mo si pe bo selu APC won si gba pe looto la won fi dire mi ni eta an so le kan ti gan tan tan so le kan ti o pa fi se akawe egbe oselu PDP ati Jonathan awon gba pe awon lo si ile ejo sugba fe gba pe on ki ko ri ba ton si pe ile ejo kankan won ile mo niyan abi ko so wa gba pe o ti gba pe looto awon fi dire mi
1: ko tun mo sibe ti o ba congratulate re ya mo ki o ko rire fun ikede jawo olubori re kora lopo igba o le wulo fun won to ba je tan ba ni awon to ma ni alarojine to ba won ronu o le wulo fun egbe won to ba ja si pe won si lemi ati lo si ile ejo awon ti won wole hun se nko gba to ti ki won gbogbo awon oju ese bi gbogbo awon oju ese bi won le mo ran ti fese pare mo kon fi kale pe ah o ku ti declare pe won wole teyin o si mo gbegbe si abenu lati wa di awon kudie kudie wo lo wa to to se gbe lo ile ejo ko tumo si pe to ba congratulate won ko tumo si pe won ti gba o amo le muki tension o wale eye gbogbo ti gba gugulo jonata tan so yin gbono jonata so lenu re pe o po to hun wa o to emi eyan kankan se pe ki a si soro ko o to ko se n to so hun o so n to so hun o si mu se ni se pe o woye si pe to hun ba lo salai mo je kikini won lo baun o se se kemi eyan bo ta si le so pe emi bayi lo le bo to le da wa lale kode yi to wole saaju gba to ya si pe won declare pe wole to si clear sibe sibe na wahala se la won bi kan lo le Nigeria gbogbo run kan o lo won
0: fe se se won abi
1: se se eh o lo won fe ko tun sele so o de se be yi se be re un ko mi pe baya te gbe re ba para discover nkan kan ke se pe won no ni case now nigba yi abi ke se pe ko ni case to le gbe lo amo kan choose pe won o lo ni ke yan congratulate eni to wole ka ki ko re pe o wole o pe won jawe olubori pe kede re o ko tumo si pa ati gba ijawe olubori re wole ko si tumo si pe eto digbo won o lo bo ti wa bi o lo bo ti to ati bo ti ye so amo yo mu kalafia o wa alafia yen gangan le mi preach le mi so ki alafia le joba lawujo tori pe te ba se be ona ton gba digbo nilu osun yen o yato si opolopo awon ilu tori pe e also ro manipulate won e le ma dari won e le ma ti won gogo bi eran e ri pe lopo gba president le wa roke ti oni wore losun won si ke pe egbe ta won se nu o egbe na la won si dugo president an fun won ma se be dada kora mo ro ti pe ora pe tinu baba me tinu bugan
0: article le wore ni
1: so wore losun despite ti pe o je omo yoruba to su si je ile yoruba sibe sibe be ko tori e wole won ni political culture ti won si follow up ti na te ba wo won emi ti participate nbe ri toro ni nkan kan ti mo nko to ni o se pelu ipinle yen imo mo mi sun mo be ki ma kan sibe die die mo ti wa ni bi ton tin se pade wodu kakiriri mo ti wa ni bi ton tin se pade local government mo mo se kora nigba ti o so se lu won ma joko se lu won de ma po so political orientation o tun yato die sera san baun gbogbo kini yen iru ipinle baun alaafia te ba fe kalaafia ijoba o wa lowo awon olori won awon to dije e je kalaafia ijoba latodo yin e ma instigate ke violence kankan to ba congratulate won ko tumo si pe won le continue lati mo sise iwadi won abi lati gbe oro na lo lejo
0: e te ka lo si close pada mala masoku sa ko wa tin lo
2: ka ba ti ku lo
0: sun e wa ni pinle osun ni gba eto dibo ah awon agbarejo pe gbe aya fe mo ni won ke gba jare yi pe dibo ko se be se o se le won ni pinle osun won ni awon lo se lu won fa awon dibo ni wo to to egbe lona abata naira 50000 naira won fe ra boyo kan be won ni ni world kan ni iso kan local government pe won ju se resi you know fry see won tu gbe won tu mu nkan tan tun mu o ti gbe si legbe be se wo nkan bayi o n tabuku be abi ko pe ko la ni tribu Nigeria
2: to je
0: ti wo daran ni
1: sheri kini e o ti fe di ofin mo wa lowo asani o ti fe di normal thing bi pe nkan to normal ni o ti fe di mo wa lowo ko fe jon ti o to mo ninu oteseluwa ko wa si egbe kan to bonu re won kan mo rowo se jura won lo ni eyi ti won da ko pe kora mo expect pe kan da
2: awon bi temi ti e tun ni ni mind temi to de mi loju daada awon awon ni won da kore mo si ri awon ajo kan ina awon ajo tan ko report yen ina awon observer awon ajo observers yen mo ri kan lara won mo ri won awon team won kan ta pade me won dana egbe he dana egbe bi na dana won se be won se gbogbo nkan won si ta igbo won si ra o ti fi court fun ajo agbofinro abawon ajo ti o muyan to ba ta si pe eni to fe tagbo aten to fe ragbo won jo lasepo to danmoran mutual understanding wa laarin won ohun na fe ta igbo yen tinu tinu kere ko je pa o awon to si fe ra lo re na ready lati san owo gbo emi ti mo pe bi la to san to to 50 wa abi mi san pa around ni 20
0: eh o na colossus ni pe eh oju ti won pe 50000 naira 50000 o wo gbo 50000 naira
2: ta ma ta ma ko ni poju ti won ta won na ra se ara san ma won ke se ko boya won no ra kan jo ra ni ke se pe enikan ni ra enikan ora
3: won jo
2: ra jo duna dura ni pelu awon eyan se enikan tan kan so nbe ni pe kini yen o ohun lo fe gbeyin be bo je bai to se luwa je tori pe ajo eleto dibo won gbianju to po gan lori bi eto dibo wa se dagba soke won fun wa ni opolopo anfani ki eto dibo wa komo ka mo je pe ntan ba ndi na la nka ama tun ti wa lo ngbe igbon na bomi to ja si pe interland tan ka yo pada fe fun wa ni ntan fe mo ki leta mi so be tan so ni pe ka yan candidate to da ti o si je ife ara ilu nisi bayi nisin candidate ti n wole nisin to opolopo gba ko fe je ife ara ilu mo o fe je ife eni to le nawoju
3: awon ajo FCC atajo ICPC ati be lo nbo ni se refuju
2: kan inti mo wa me inti ebi won da ran se bi won ma wo kokan inti mo mu difficulty ni pe kale ni to ma nje npa se nkan ni won nje npa se nkan se an pe furasi bo eni to e pe won na fe ta gugu be yin te mu o se ni ri won na prepare gugu awon to si ra lo re na awon na ti lugo sibi kan ti won note e gugu nkan se ara san ba hun emi kan ro aya nekide wa tun ni awon ilana mi tan le gbegba open secret ballot an se yi a tun le mu wa more secret to si wa open awon eyan si ma nrogbon da opolopo an bi ta tin digbo bi agbole bi egbe bi kan to ya si pe ko de elomi le lo dun koro kan ti o si tan ti o mo capture lati bi to wa pela awon phone buruku ta yan lo nisin ti o mo ri nta ni yan se won si koruko re kale o ti leni tin ko yo si ka ro gbo won won si pada won si mo lade ohun ara won o gba tori pe ti mo pe beni won beni akoko ba gba seni keji ori gba eni keta le so pe won odugbo fun won pe won fa ran lo won si sanwo fun won nta so be ni pe ajoleto odugbo tun ni ilana mi tan le se ka tun wo ilana mi wo la le mu kini yen wa mo secret to ja si pe a le so di ofin ti o lagbara gan ta de polongo re ti o po gan pe to iwo to ba ti lo odugbo nu be re kekun le ri nto di o si gboro ka ko to jade nu be tori pe lomi ko ni ka dada ko to jade o le ka sita ko le vi style flash yes
0: eh igba mi wa na te ba ka o le lo se o le so fole se ford o le di ford ngba mi
2: ko si to le nbe baba ko si to le nbe to ba fe digbo dada ko ni ko lo atanpako asise to ko lo po nse ni dada ko ni ko lo atanpako ko do le lo ika omodi han yi ko fi kan bayi fi yoku nu eri re to ba fi nu eri re ta bo fi nu bi kan ko le fi nu kini patakota te kale hun
0: kubiku
2: ye o le fi nu ko ore ma fi yin kankan ma o wa fa bale ka oju won le pade mara won to ba pade direct ni gboro bayi to ba pade mara won ti o ba ti e yi nkan mi ibi egbe ohun na ni o yi ibi egbe logun egbe to di hun ohun na ni o yi ko ni yibo mi o ba wa ka ta ko wa ro ko rap e ko lo so sibe ko ni ba igbo re je amako lo pe lomi won o ni won mo bo se ka shara stand ba hun so awon so mi tun wa nbe ta tun wa ni ni bi eto digbo awon lomi ba ta pe won dagba won mo bi ti won mo egbe ta fe digbo fun amo won da
0: logo
2: mo mm. Ilana ti INEC gbe kale ilana e won ni lati tun se teni won ba ti mu ebi ti o ba te wa lati le teni won ba ti mu wa ki ilana wa fun ko je be e mo ra won bomi to ya si pe agent egbe na ni won mo pe ko ra para dija lawon bi kan pe opio iya won opio a lo pe hun ani ko opio to di wahala gidi ni o ta se pe awon soja pe DSS kan wa rescue kan wa da kan kun be to nta so le ni pe
1: ilana po ta le tun se lati make sure pa ka kini yen ko amo difficult bayi
3: o da ke to menu egun bi kan elejire tori akoko wa eyin ni gbolo nkan ninu awon to je oluyanan na oro awon kan so pe tan ba gbo wa egba edibo fun to en to ba wu yin awon so pe e mo gba tori ta ba ti gba eyin na e ti dakun isoro so wa le dodo ti yin
1: iyawo emi o faramo ke gba
3: mi si mo so e mo gba
1: to ba fun olowo mo gba tori pe to ba gba e le ilo si aju le balu yin tori pe ogowo to ye ke ogowo te ti gba won te ti fi je won
3: ya to dibo fun odibo fun o ma wule gba
1: ma wule gba
3: to si oda ka ku lowo ja kan ka
4: lo pa e tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akose mose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fa won eyan leyi to nlo lowo lowo nilu ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba card foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso wuro si merin role lojojumo ni eto yi fi waye o fun ekunrere alaye e pe Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
5: Fedobin Ion Care the good for your body say you yeah
6: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Fitsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
0: To e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Abara Kejere. Opa abara lami eto ara fa fun lojopo
3: ati wa sa 01365569529 na lojopo 01365569529 na lojopo tele pe se
0: e ko jumo
7: e ka lo sa
0: o e ko jumo
7: e ba e le se e ka lo ko sa ta ro
0: oru ko yin sa
7: oru mi sa pelu odu abara mi le jan ke
3: anbo yin sa
0: anbo yin anbo yin
7: se ni bo na awon ti a ba se be da popo ju ri pe ilo so na na mu wa ri so ma mu ajo se ku wa ti o ran ti dada so ni ro eh ba ji on ko gbiyanju ko se dada pelu en to ori to don ni wa me yi because I don't know me wala ola ola ke ti be lola
0: a se ga fun ole ti yin ni whatsapp wa Olatunji Kayode ibi lati fi kini ranse won fi oruko be lede won ki mi won ki opa won ni iba meji ege bi oloselu to je pe o je tun se nkan tulu nfe pe ko da wodunu pelu gomina Adeleke bi are ti mo se se yan Olatunji Kayode e ko jumo
7: e karo
0: e ko jumo
7: e ke to office lo se Olatadeka mo ki asukuti Olorun ni dopolo won ru se ri nkan ti mo fe so ni wipe se ri ki oloselu kira won ke se para won na ki awa ta je oluleyin aso mo gbe won awa ni won fi da report laarin wa ni ti tori wi pe bon se kira won awa ta jo je egbe sile ra o se pe akisi kan na ama da to gara ba ti ki won awa na le ma send message ra pe to awa na ke yin na o se ni to be ti yan se yeye gan e olupe ngba to ti ki mi gan kini tun wa kiya gugu wa jo je na ni emi na le je o na le se pe a to fi oro yin o sa wa da ti ra ama to gara ba ti leri ta o me gan leri ta se ra wa si yeye ko si e ke won ma jo ma lo fa ni ele keji ni pe lori pe ki won bara won si asepo seri eru olohun so mo yago tan gba mi agun tan mo so pe yawon obi dudu ni ti oloselu ba fi ra won se yeye eyin te je te wa lori ipo eyin ke pe awon tin se toto ti le fe ja sida se tan ba pe lomi gan yo wo pe ah ngba tan ti pe ni bayi kini tun wa ki ta so jo fi ma so ma ra po ni ama ma je ma se ra won se yeye won le je ki re po wa wo olohun o sa na wa
0: ese gan fun oye ti yin ah ni whatsapp wa sa ka ni omi tara lati alore won ki wa won ni awon tele oro alejo aloni pe ambo yen yiba miji e pe ko pe gomina adeleke won ni besi de won gba won lo egbe silapata ogun na ni won dibo won se ra ibo dibo ko se be ni ipinle osun pe nigeria ani lo adare to na ko yawo ni atodo saka ni omi tara lati alore e ko jumo e ti wa nbe Ah, ni WhatsApp wa honorable Yusuf lati aga kasale Fulani ni lorin. Won ni government tele ni ipinle Osun Oyetola. Won ni ko ki gomina Adeleke. Won ti ko pe Nurudeen Jackson Adeleke won ni ki Oyetola lo kan ki won. Bi pe tori pe ota kan lo si ninu oro oselu. Adeleke na ni sa kejeje ko gbianju fun awon eyan ipinle Osun honorable Yusuf lati sale aga ka Fulani lorin. E ko jumo Hello, ti wa nbe o.
8: Hello, e karo.
0: E kojumo oruko yin sir.
8: E ko eto Olorun ni to baje.
0: Abi oruko yin o.
8: Oruko temi ni Ibrahim Ajenaku, lati fagba ni alagbado.
0: Ajenaku yin sir.
8: E ko eto lataro. Eh, seri igitemi se dashi won ni toro ti o ni ka gbugbu ka magbugbu lo awon eyan yen. Seri oni pe ko re mi dan wa re nikan to se pe won mo npe ati Achiagbo ni fu temi ni mo ku bi o si lu wa ni Nigeria yi to ti oni wi pe egbo edigbo won ti mo mata ni wole to is better to je to boya for me sapu ni sin mo ti name pe boya PTP mo fe digbo fun okay awon ti si wa lojo ta digbo wa ni a ba wo yo gba 10,000 naira e gba 15,000 naira yo a fe ko do fun wa o bi fu de mo ko pe 10,000 naira ye ko wa se kini ko lo le digbo fe ni to wu o ebi ti ti lo kare digbo fun ebi ji mo o fukun ni tele o debi to digbo to ti ye but ni oju ti alejo wa fun wo ni fun wa wo pe ah o wa right in to to because awon yo ba mo so kini le pe to in to ba ni je mo fi run mu rara to ti ye so and again a mo so pe to o bi te yan konu si pe to lagbaja fe mi in cho fi ni fi o to fun a mo gbo lo re o pe kan mo wule gba lo mi ara to ba ti mo po ni femi tori to ba n gbo lo mi to ba pada femi mo yo dun mi tin ba mo a si se pe fun yo mu o
0: e se gan fun oye toro tin ah la ko ta wa yi ah an so le kra bi aso yi pe akota wa yi ibo tan ra tan ta yi tori pe ati sojoro ko rorun bayi pelu bivas to wa nle ta si ribo bayi ta si pe ibo te ko sile o po ju nkan ti wa lo bivasi lo won fa gbe poli unit yin ni to de yin won fi da pe won fe ma ara ibo la ko ta wa yi e ko jumo
9: e ta ro so
0: e ko jumo lo ko yin sir
9: wa ni lati ofa garage
0: a ngo yin sir
9: ope ni folon pe governor Adeleke wole e di ni pe gbogbo awon eyan bo se na ra ibo to abi nkan kan ba tawon eyan so ati ka se ru nkan be ni le yo pe tori awon oloselu won to ba je pon pe kawon eyan ni ti won fe ke eyan wa ninu osi won mo tan le se sugbon kawon eyan le mo dibo fun won wa ti mo pe te bi ba ti pa won ko si nkan tan le ti lo won so olodun ti gba ogo na nkan ti ma kan ro won ni gboran governor ni pe ko mo gbe tan ati eni kini oye ba ji kini ko kini o nkan to ba ye ko se fun side awon to dibo ti o ti e dibo fun ko se nitori to olodun to gbe sipo so gege bi oga to wa lodo yin asupo ti bo se so yen o da to ri oga won eni ti o wole yen ni APC yen to ba le congratulate e tori gbogbo atawon to dibo fun governor former governor ebi ani to wole nsin ati ani ti o wole okan omo ilu kan na ni gbogbo won o try ati o congratulate so that awon anfani to ye ko ka awon eyan tene yo le kan olohun ti se o ti se leyi olohun ko governor ye mo se
10: to da se ga fun
9: iju na yo mo so lagbara olohun dabo
10: e se ga fun oye ti a odo tin opa kawe kan si ka ma lo sile ni woro to ni e ko jo ipin lo keyan
11: e na o
10: oruko yi sa
11: adura wo profeta dibai adiku iga
10: lati lati bo sa
11: lati lorin bi na ni
10: agbo yi sa
11: e to sele ni pe o ye ki gbogbo wa ko
3: ojo ojo ni ti kisi lati odo wa
1: ko oro nle ni pe a n gba owo kora ko gba owo ko mo lo ko lo ni dibo fe n to gbo lo re aburu ni ati pe gan o ti soro se na awon na ni fun obo ba ri evidence ko dibo fa won so iru ila iru ona tan gba mo pe yan dibo fa won arabi ta fe ki ajo le to dugo sise niyan ka kon fa ibe un to ya si pe o le ri e o le ri so won o ni fe sanwo mo go e mo wa candidate sara lo ni fe si ni la fi so pa awara lu agbara wa lo wa wa la tun ta agbara wa danu nisin
10: ka de ri pe awon kan ni ka se ka de ri ilana ofin na ta ma gba yan mu lo to pe boya ojo dibo o ko lo si bi so tin dibo abi un pe nikan ofin ka lu ofin pe o fi ajeyan lori dibo
1: oda ko do tun buru re bi pe awon elomi n di igbo won si tun ya foto igbo tan di ka ri ko le jeri je mi so
10: o ye ki a lo
1: igbese to lagbara ko wa lori arin yan
10: ileya
3: awe kama ki lami to wa fun to ni yamalam abrafi wala rwaju asukuti ti won je lami to wa e ja ma fe se lo bi latona to lo bi pe leyin ta to de gbara to de gura de se ku pa gbagbe ona jijin ri wala la kese so na lato la ko to titi olohun wala rwaju obun yo pe bi si lo ko mi atele keji
10: to taiwo adeyemi loruko mi o dawo

0: ariwo si ti po wi pe kan fun pa not pa won na lo kan bo wo gan yin dan wo bayi te tu wa ko te da won awon ba le pe yin pe o da kemi ta wa yi won kan tan wa je ni se ro pe e fe se akoba fun ipongbe awon eyan kwara not ni e kan dimu e kan dimu
1: okay
0: a le le kan si oke pe e ku ikale.
2: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: bagbake
1: oya esuma bi e ton je gajo je wara
0: kabomi ja
1: o mo so ajile te ejajo ja mo la
0: karo mi le
1: karo mi si ejama ki pa ku ojuma loni apo ojuma apo ojuma ma o ni ile nko e de oda bi iya nko mo nko baba nko o Diamond Radio ni won pe bi akoko radio lori tabile ti gbogbo aye gbe osuba fun pe
0: radio si nta yirin yirin
1: o ma je oba laarin gbogbo awon ile ise gbo satekun awa npa o o na o figba kankan kini mo gba kankan tura le tori gudugudu o ni Diamond Radio Olorun lo ni ori be
0: wallahi
1: adupa o lowo gbo eyin radio yoku na te nfojoju ma se ka biesi fo ba radio Olorun ba mi odumare ade ori re yi Diamond Olorun o je ko lo pe o to ba ri be ise de alase je owo de alase la iku ti opo de nu apo lo sapa mo si iku ti opo gbe nbe lorun ebe iku ti opo nsi na nbe ni palapolo ta won olalomi amole ko mo lati olaiya meji ni de meji ni baba meji lara odun e ri meji lo je ti sun jade nigba ya obirin eleyi ti omo omo mu ise ti de niyan o wallahi e ja jo sigbada lori faaji e se ri eto toni yo ton lagbara ju eleyi te ma gbo lo ama saaju
0: gbogbo oh yes
1: eh ja fi ti eledumare ka fi siwaju
0: gaga bi ise wa e ti ma pe olorun oba mi edumare nla wa kokko kesi oba ti nbe ki bebe o to ma be oba to ti wa ki wa o to ma wa okita to mo di aye ina lo mo de orun oba to je wi pe apani ajini
1: kabiyesi
0: eh e wo gba ta ajo sun lale ana beyin oba si sun eyin le mo n to je te nse te fi sun gbogbo awa ta sun ngba ta sun yen o te siro ka e to sun ki lo de ta iran ti mo nigba to orun gbe yin lo atm card yin yen se mo wi pe iran ti bi e fi si mo oni moto ni moto ni o gbagbe kokoro orun lo gbe lo eledumare lo wa sura re se oluso tin so wa losan o so wa lorun loju orun ti wa ohun ofisi so re ele oni chief security officer fun gbogbo eyan patapata komo labi olaya je ki olorun oba mi edumare ba se ki
1: olorun
0: olorun eni
1: awa nje wore po iwo
0: ewe lolu eni
1: awon miran je wo pe sebo lolorun won
0: lolorun ta won
1: awon je wo pe oba ta la lolorun ti won
0: o yes
1: dupe wa je wo pe yin loluwa
0: loluwa ti wa
1: awa yo
0: o lolorun gbogbo wa
1: iba ma se pe olorun wa ni ati wa
0: kabiyesi
1: e gba ki la wa iba ma wi
0: emi omo o
1: loju ewure bi ki alapata oku kewuda ma ri birin ko nikan soso ma ri bi yan loju awode oke bi ka gba die ta ka fi san gbese
0: bi ki Diamond Radio mo fohun mo lo se ri loju
1: se ka mo tara wa je gbogbo awijare ewure lori alapata
0: ebi lo je bo ewure
1: je bo latoja
0: ebi lo je bo
1: kabiyesi ni la oba to tobi toju gbogbo aye lo oba jabi ijiwolu oba ti o se
0: si da lo o ta ri o fi ja
1: mo ni ojo kejidilogun
0: o yes
1: eh osu kejo la wa yi o ku ojo meji la gerege
0: ta pe osu yi bye
1: bye o osu kejo o tun dagbere po tun di nipa mi totun la ba ko sinu osu baba ba ogosi o ma lo september o tele october november december
0: baba
1: ire o ma ba sede wa
0: adupe o la be bo si yo
1: abe pari osu kejo olorun oba mi edumare je osoju ko wa eja jo sami witi witi
0: ami lo ye
1: ibi erure ti yo mi ba iwo yi jejo re adani waye tan kira wa pe aku aboju ba ara wa amaye awon ta jo wa laye ni jejo ti won gan ni jeje awon kan ri jeje won mo ijefa awon kan ri jefa won mo bi ijarun se ri awon kan ri jarun won ori jerin awon kan ri jerin won ori ijeta awon kan ri jeta won gan ni ana awon kan ri ana
0: mo le won tun roni
1: si laye la aro yi olorun gbogbo ni la oba to tobi toju gbogbo aye lo
0: enu se ta bere to yi
1: oba ti o se mi jalo
0: mi kan le lowo
1: bayi kan mi sala gbe oga mesaya ani o eni ayiriri olorun ni papun adubi agbe oga baba mi oba ti nso gbogbo nu gbogbo mo gbogbo nu gbogbo
0: gbogbo
1: a le wi le se a le se le wi ibere ipari
0: only
1: lotu losi olohun eyin
0: loni
1: oba tin fo ba je
0: to
1: ba tu wo le mu oba ku oni po
0: iya
1: iwa nikan la gbe osuba fun a tun ti de o ise ojo wa re maji asiwi oba dakun maji asi so
0: adani
1: waye oya ko moju to wa atawa oluwi atawon olugbo awa mejeji moju to wa oba sati ti je edumare won ni won pe won pe won pe won ni won pe won pe won pe won so pe
0: then say that
1: then say oro buruku maji o tenu wa jade
0: eyi
1: ta wa nso yi maji aye o yi mo bo mi ma lowo tori pe adani waye iwo lo moju to wa lati gba ta ti be bi ogoji odun
0: pada seyin abe re
1: o fi gba gangan fi wale awa na o si ni simi adehun wa ani boju mo ba ti mo ka ma gbe gbogbo ope fun o
0: eh
1: se ka ma tan yi ko ti si oba sati ti je edumare la lo mi amale
0: eh
1: omo to ba mo re ko ma fore dupe ore
0: to kan niyan
1: eyan to ba mo be eyan se dupe
0: oh yes
1: yo dupe ore yo gba mi si ilu ilorin la wa yi
0: oh yes
1: lori diamond radio e ja jo gbe ohun ope wa soke ka wa panupo gaga bi se wa ka ma dupe lowo adani waye oba tin bojoju ma moju to wa oba tin pa wa ma ti owo ta sise wa to wa fi wa le soke pe
0: ka biyesi
1: ai ma ye awon to marun kiju wa lo to se pe awon osi laye mo ai ma ye
0: awon to lo so si
1: wa lo
0: abi
1: to je pe isooru isosan gbogbo gba awon ki
0: awon kan ni o tun gba le nu so si to wi
1: awon ki church sere
0: awon pa mi be
1: sibe sibe adani waye mu won lo
0: eya
1: awa kundaru ta wa seku nkan to ye pe lojo sunday phone wa baba tun ringi poka a tun ti ku ninu waasu
0: eyan bi aba ma message ayin woman friend re
1: hello mi ninu church
0: ni o ti ma te atejise
1: whatsapp o ni gbadun hello mi facebook o ni gbadun tiktok ni o wo ti won fi paris adani waye fi wale be ni o ni koni pe koni jina ta fi ronu piwada
0: mo
1: ba wa ri be awa to fi le won won yi e ja jo gbe won pe wa soke gaga bi se wa ka wa ma so pe
0: olubori aye eyin le je be oloko ajobo eyin le je be awa komodanu eyin le je be abitu anu eyin le je be ejide ndaye eyin le je be egonran tete eyin le je be patapata ola eyin le je be gborogodo oba eyin le je be ala funfun gbo
1: olohun
0: olohun oba mi edumare
1: eyin kan soso leto
0: eyin le leto le je be
1: eyin la lo mi je en to ja ozin gaga
0: kini ri
1: mo ni tawon eyan ba lo church opo ori whatsapp ori facebook ori tiktok ni ti won eyan bi elomi le re pe ki won fi se waasu
0: ti woli ri omo fi se waasu lowo
1: o kan re o si nbe be ba si ri elomi to ba lo mosque ni daji e ro bo lo kiro ni alaye lo charge phone we ni o da ti ma pe won tan generator masalasi
0: wala kundaru la sala
1: lori charge tori ko le charge phone lojo lo ki se pon wo olorun lo
0: be ba ti pe fi se bi ti n gbe kini lo bayi
1: yo pare loju ese
0: ni njo toju ba ti 10 naira ni o mo wa ti o fi
1: yo pare loju ese ni eh ka bi ese ni o si dawa si pelu awon asise wa yi olorun ogo ni foko
0: akibaru

0: Alala mi amale.
1: Akunre.
0: Wasuan de len ba mori Olorun ko tuke kejo le.
1: Ke
0: isa wa ni ke yin na yele aye yi wo. E wa won te jo se kekere to je pe e won o si laye loni ma. Oda fun apere melo melo la won te jo bi yin papo to je pe ojo kan na osu kan na odun kan na ni won bi yin.
1: Eyin
0: lodun mewa won o ngba ti e dodun mesan won ti pada. Eyin tun logun odun elomi na won ngba ti e lo 19 years o ti pada.
1: Eyin tun
0: logun odun ngba ti elomi o bi lo 29 o ti pada.
1: Eyin
0: tun logoji odun ngba ti elomi o bi lo 39 o ti pada. Ba wa wa laye Olorun ti je pada. Ko sin to kuju pe e gbo Olorun to bi
1: Allahu akbar.
0: Can somebody shout
1: hallelujah? Hallelujah.
0: Nare ti oke.
1: Come love your life.
0: Oh yes, guy.
1: Mo woru ara temi gangan ti mo nsoro yi.
0: Okay.
1: Mo fe fi ma da awon eyan leko ni o.
0: Oya talaye.
1: Tori elomi.
0: Okay.
1: Boya ma ni o ti ri bi.
0: Okay.
1: Boya wo loro ko won o ti mi lo. Yo si ma so gbo lohun abuku.
0: Si
1: Olorun oba.
0: Lo Olorun o to pon.
1: Come love your life.
0: Dani ni won didi orin tutu
1: yo. Si ni baba mi fe mama mi o.
0: Ata.
1: Ni omoge ponbele.
0: Sawo.
1: Ngba ti wo wole oko. Come love your life. Yeah mi duro ati mi ni want. Anti mi kan ma tele loko lo ma so ma yawo.
0: Okay.
1: Ngbo do su kini ti an bi mo.
0: Okay.
1: Osu keji ti an bi mo.
0: Okay.
1: Afin we omo nke ase ya ti ku
0: iyan mama to bi
1: mama to bi mi
0: omo se o
1: lawo osu meji
0: mama jade laye lawo osu meji
1: lawo osu meji
0: won de ni akobi
1: emi na la akobi emi na la bi kan yin
0: e
1: wa dakun gbogbo igba ta wa nwo yi ko mo love your life
0: gbadun e
1: iya iya mi ti darugbo oso mi lo yan mo asasi ko o ri pe mo feran agbalu mo po
0: gbogbo igba ta ba ti nbo ni lo ri to ba ja kulu
1: asiko agbalu mo ni abi mi
0: o du e sinu oko repete ni
1: won wa iya iwo wa tana mari
0: idaji iya agba lo wa gbe osodo
1: yo wa yo ko ri di osan agbalu mo kan
0: o mi o sinu omo omo re mo yi iya agba wa tell me agbalu mo si olemo
1: wa te si mi lenu
0: omo mi ni olodun
1: jo ye
0: olodun jo yan
1: awon kan duro won bere si ni wo pe ko iya yo le wo omo yi wa iya ti o so mi omo laya re mo
0: yi o le survive we
1: iya ba so mi mo
0: omo ti ya re ku lodun meji
1: lo ba so mi matan mi
0: matan mi o
1: omo yi matan mi o
0: matan mi dakun
1: matan mi ya un pe mi
0: te ku
1: e wo gbogbo eyin te bi mo omo yo ni tan yin gbogbo tin je tolorun
0: eyin
1: le gere won awon gere awon no je
0: eyin te won woju olohun
1: fomo
0: ole ayo sonu yin olohun ti nbe temi re nbe laye bayi ni ka se e je lo si ileje tu yi pharmaceutical
1: o se pataki
0: ileje ti npogun oyinbo
1: o se pataki ileje
0: ti olohun ba made by fi se asiwaju laarin awon elegbe
1: biru
0: tu yi iba to meji meta o laye iba se da to
1: nigba ta nfa gba yin
0: awon laboyu oni won yan layo ya ba ton bi mo na tan oni won to yan layo omo ojo oni won yan layo
1: ile
0: ti won kan si omo lenu oni won yan layo
1: bo se wa niyan
0: mama ba tun fe ma hu eyin oni won tun yan layo
1: na lolohun yan lorun si won
0: titi to mo fi dagba ti o fi ma gbese tu yi na ni o
1: bo
0: se wa je tu yi lodun alaboyun lodun alabiyamo lodun arugbo lodun agbalagba awon agbalagba awon na yan kara o le ba mu layo to pe ngba won ba le dide orunkun ni won ruku ni ha se mata yin je e o ni won yan layo kara o le ni
1: ikan
0: to be lubulubu re te ba da sowo bayi ke yo ti se wahala lata aro ti
1: o ba ti tu da sona ofu
0: sona ofu pelu cup omi kan
1: ara to ji pepe
0: ni ara to de ni be rokan come lo la fe ka ninu eyi to so mara won tinu ogun to di eje gbe logun eriki lo fori sole ti o yo soke olorun lo gbetu yi kale
1: gbogbo
0: ti je tolorun kaaba iwo tu yi o ni
1: wo
0: kaaba ita tu yi o ni ta olorun to bi o sasiwaju ko ni so dero eyi oya lare waju ipolowo ni iwo fi polowo oja se fatia lodo
1: awon ma ka se
0: fa a kala
1: ja ka fatia la ka
0: na ka fu baba yi oya lare waju iwo fi polowo oja di fatia je

0: koko lara ota le ranle ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu igun to si nsa toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pin ire patu opin ta pata ponpon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni adota odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fue roja tun tu inu ara se leyin iwadi imejile. A tun fi roja cod liver oil epo eja si. Lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso. Ka fi pe ni Monomin Plus. Ileṣẹ to yi pharmaceutical industries limited. Awon to loruko to se gbekele ni be ka ko ogun yibo lo se Monomin Plus.

0: adupe lowo olohun oba mi odumare oba le wi le se ale se le wi ibere on gbogbo ope on gbogbo adupe lowo eyin to je guguru aboka to ba ri yanrin chipa kan
1: yo se le se
0: yo ba ko ja adaji adupe lowo eyin te gbo eto yi adua wa po adua yapa
1: ayayaya
0: eni kan pe wa alagba afa seriki won wa gba adua yi erun olohun ba mi alagba yaya afa yaya seriki oju oni tiyin o
1: ami o
0: subudanu e se n wa melo la fe ka ninu gbogbo eyin
1: je fun wa ladua adua
0: po iyarugo kan ni e dakun se ko ma la fe nu mo ni be ni mama ikeji re nko injo le ni jama mo ni mama
1: ijado owo lo ko ti wa
0: injo ta injo gbogbo ama injo
1: ta ta ba ti ja mo
0: wo yibo tan yan yan ti o si kankan na
1: ah ni ja lori ategun mo
0: emi ni ye yi mejeji mama gbadura fun mama olorun ti beta mi re bela e ti nje nje omo oko ni koro lenu yin o
1: ebi
0: gigun olorun ba
1: fun ebi je be fun ladua kan
0: e
1: ni kulai lai mama
0: won sa mi e ba ti bi mo kulai lai
1: abi tomo nbe tomo
0: omo wa
1: generation mi niyan
0: o se wa niyan
1: e ni kulai lai
0: mama binu pe e ni gbohun yin eyin te n pe wa
1: iya
0: bi je fe gbo loni olagba die
1: o ni agbara
0: obirin kan so na ni o koda boya le le gbo isele ti isele si tan o ni pe eyan ma pe eyan gbadun ile oko olohun gbadun re lataro dale boya ru e na de nbe lara ti yin na te nde ma so obirin ni ale ni o ale yiyan ni o o ni ji nko obirin ba nbe lori waya na oloko ohun ore o
1: won ni a ma lo re tuwo transformer ori ti na ba nbe lori transformer yo a fe ma fo kan bayi
0: transformer ti na nbe nbe oloko ohun o le mu o olode de bi pe for ya yin lenu ale oko won ka oko won ma church ta won lo
1: ah
0: o ni ko wa ma bi kan le ye ti yan le o olode bi the stage de bi pe ile ta won rent ile bi merin la won ti la won koko tan koko tan koko onile o le awon agbere na ni o bi ko ti to meji wo awon yawo landlord association
1: won ma no landlord association pe chairman sir
0: e da mo da ta lo gba were kan sadu wo
1: ile to wa ni ti jodan kan wa waju re erakun
0: ma nkan wa nbe wo ni maye eni o eni o gba le ko le kuo oni mo di le kerin lo nba gbiyanju o nba jo oko ile re e ja won ora to du ti ohun ka ki adugbo ona ton ra le tan na ah ala adugbo bi tan tun ko le si tan o ni ase prelim loko ohun gba ni gbogbo le mi re nji olowo agba oju ko si gangan
1: ki lo se le si yawo ma yen na ti fonu oko re to fi bo si to fi bo so wo re
0: ah rara o ni njo kan o lara oko ohun oya enu oni kala ti gbo pon eja se bayi eja se bayi eje ki obirin lari waju ba ni pe ko wole
1: e sile fun ko wole
0: ngba ta sele to sele si
1: abi
0: e kan ma keko ma keko ma keko o se je ka ma duo ni daji ka ma polowo oja ama e gbo kile yan okunrin ma ri ngbe ti rowo te ma wa irowo ka akiri o lo n ka le oko ohun
1: olojẹ
0: to mọ daada
1: alewa
0: olole ni meje
1: alewa
0: aletu
1: aletiri
0: alefo alefive alesix alesevun
1: ah alesevun
0: o ni kan ti e nbe to lo re ba ngba to n get e te pa le oko ngbe ah iwo to wa ma gba wi gari
1: do temi o si ko lati fun ni gari
0: ale gidi na
1: ale woran woran ale ti
0: to ikun jogede ikun ready pe ikun omo pe to ba ti dun ma pa eyin okunrin ebi okunrin ni iyalede wallahi anko wa bi an ba ge danu gan won fi se lore ni e ti ge ko ku o nbe ko ma si nkan kan nbe ore nla le fi se e ja gbon to sele so obirin lari waju po obirin e ti o wole
2: e ko ise takun takun te nse o ye kin wa bayin ni odo na mo tin wa gbogbo ona lati fi ori yin o te to di pe boya oro yi lo fa to to be but mo tun ma wo wi pe ologbon obirin ma nko ile e ni ti ki ba je pe ele o ti choke mi ni mo fi ni kin ba yin soro sa gege bi mo se so si waju o ye kin wa ni but o pe e mo nti bayi ti mo si se abe ni ikun major surgery de ni o se die mo n sese try lati ma rin die die die ni o ye ki n wa ni ṣugbọn te ba ni ki n wa na ma wa mo kan fe ke ba mi soro like marriage counselor oni mo fi wo pe ki n ba yin soro ko si program yin kankan ti mi ki gbo lori eto idile ki le ma daru mo se ma ri opolopo eko mo ni be dori awon single parents awon single mother un toju won ri e de ma nko wa ipo gbogbo awa yawo ile ka ma ni suru ko yi si fun awon single parents na lati di single parent but to ba ti di wi pe oro ti fe di in to fe la emi lo iyan le yera ko to wa di pe temi na o di nkan ti yo la emi odo na mo ri firifiri o sugbon olorun ba mi koju ogun o n si waju mi pẹlu ola inu kan ti mo n lo pẹlu oko mi o n siwaju mi ni gbogbo ogun to n doju ko mi mo de n ri wa laaye olorun daada mi o gbodo ya lai mori mi o gbodo ya mo ri wa laaye re daada lori bi gbogbo kaluku won se n gbi owo to olorun ba mi ja ogun mi o sele wi pe 207 ni mo bi omo alakobi fun olorun de bless wa pẹ̀lú ọmọ márùn tí mo ṣe ń ba yín sọ̀rọ̀ yìí láti ìgbà tí mo ti fẹ́ mi ò bá kébékébé ní ọwọ́ ẹ̀ torí mi kọ́ ní ìyàwó àkọ́fẹ́ rẹ̀ ìyàwó àkọ́fẹ́ tó fẹ́ ó bí ọmọbìnrin kan fún ọmọ yìí náà mo ṣe ń ba yín sọ̀rọ̀ yìí èmi lọmọ yẹn mú bí ìyá ẹ̀ wá láyé o ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìfẹ́ tí mo fi han ọmọ náà látìgbà témi àti bàbá rẹ̀ ti jọ wà òye yí ọmọ náà dáadáa ló jẹ́ kó kọ ìyà tó ní pan tó ní gbòógì sí mi mo dàpọ̀ mọ́mọ tọ́ mo gẹ́gẹ́ bí ọmọ mi ọmọ náà ti ó ti pé 26 years báyìí ó ti pé 20 obìnrin ni so ìyá rẹ̀ dẹ́ kúrò lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ó wà ní ọmọ ọdún méje òní mo fẹ́ bàbá rẹ̀ along the line alóyún fúnra wa àbímọ ọlọ́run fọmọ márùn jíǹkì wa bí mo sì sọ fún yín ṣùgbọ́n nígbà tó di bí ọmọ àkọ́bí tí mo bí ọmọ yẹn wà ní ọmọ oṣù méje ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tí pásítọ̀ mi tó ń pè mí pé kí n wá a nípàdé kan lọ́jọ́ náà tó yẹ ká lọ ìpàdé àwọn òṣìṣẹ́ ọkọ mi náà lò ní ká máa lò pélé ti ṣú lọ́dún náà lọ́hùn so pásítọ̀ wa retí ká ti dé àti ìdè òní pásítọ̀ fi pè mí pé bo ni mo wà mo sáà ń wá gbogbo ọgbọ́n láti excuse wọn pé a lè wá ni pásítọ̀ fi wá insist pé mo gbọ́dọ̀ wá pé ọ̀rọ̀ wà tó ṣe kókó ní ọdún náà lọ́hùn ó ní pásítọ̀ jẹ́ kó yé mi wípé arábìnrin kan ń wá tó ń wọkọ̀ mi wá sí church pé ó lóyún pé ṣùgbọ́n yóò ti bàjẹ́ pé lọkọ̀ mi fi sá fún un ló jẹ́ kí woman yẹn kó tracé ọkọ̀ mi wá sí church tó fi mọ gbogbo full details ẹ̀ so èmi ò dẹ mọ kankan màṣáàdì pé orí ọfẹ jésù olúwa wa arákùnrin mi ó ti sá lọ àìsàn máa fi fún òpin pé kí n wá pàdé òun ní kí lóde kí lẹ́ ń sá fún mi ò mọ nǹkan kan lọ́rọ̀ àbètí dìdì pásítọ̀ mi ṣàlàyé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ fún mi lọ́jọ́ náà lọ́dún náà lọ nígbà tó wá di sunday tó tẹ̀lé ń larábìnrin náà wá tí mi tiẹ̀ mọ̀ pé n tó tiẹ̀ wà mọ́ mi dáadáa ni àtò dẹ́ rí mi tó rọ́mọ ọwọ́ mi ò lè sọ̀rọ̀ ó lé mi ìyàwó ẹ̀ ó lé mi lọ mẹ́ ó mọ̀ mí ó mọ everything nípa mi ó dẹ̀ jẹ́ kó yé mi wípé ọlá ọmọ ọwọ́ mi òun wò mọ́ mi lára lóyún ti ṣe ìlérí wípé ẹni ọkùnrin tó bá tún bóun rìpíìtì gbogbo tíráṣì tí ìyẹn ṣe òun lòun ó fi jófin torí ọkùnrin ti máa ń gbé òun ó ti máa ń sọ òun lẹ pé ṣùgbọ́n òun ro tọlọ́run mọ́ mi lára àti ti ọmọ ọwọ́ mi torí ọmọ yẹn bígbà tán géèyàn sí méjì lọmọ yẹn ṣe jọ ọkọ mi arábìnrin yẹn sá sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ náà pásítọ̀ mi ṣàbẹ̀ ó sá insist wípé owó tóun fi lọ ṣe evacuation tóun fi lọ kó inú tán fi kó gbogbo manual remover kúrò nínú òun òun máa gbà á lọ́dún náà so ó ní tóun fi ń wa gan-an so wọ́n ti gbalé fúnra wọn gan tèmi ò dẹ̀ mọ̀ ó dẹ̀ ń ṣe attendant nígbà náà nílé epo kan ní ọdún náà a ṣáà parí ọ̀rọ̀ síbẹ̀ ṣùgbọ́n láti gbà yẹn kó máa yanlè káàkiri bí ilé kejì síra wọn ilé kẹta síra wọn inú ilé àdúgbò ó dẹ̀ wá síbúṣe ṣètò àṣírí rẹ̀ máa ń tú si mi lowo nigba ta sa pepepe ladugbohun ti mi ori birin si mo lori pe ka mo fe awon obirin opolopo awon obirin mi gan a pe mi ke mi wonu oko mi o nkan ti ma sa ton be won ti ma sa ma pe bo ta pe mi isu ni ko lorun o ba mi yo gbogbo wa yen mo sa decide pe boya ka sonmo to si church pe ta ba se sonmo to si church ta no si program ta se pe boya olorun a wonu e la fi ko kuro ni gbogbo igba na sugbon still na kini yen na o dinku ko dinku o tun continue ni ai maye maye maye maye ti mi ti e le ka ikan wa sele ni odun meje bai seyin be ni odun meje bai seyin nile keta si ile odo mi ni mo sa ti ma obirin yen ki lo wa laarin okunrin ye ati eni yi o kan dijo na mo kan mu phone e mo sa gbogbo awon voice note ko wa di woman yen oma yen ton wa je eni ton ko awon omo mi nile iwe nursery school wa dun mi ile meji en lo la wa laarin ni adugbo yen o wa dun mi ibinu yen tension yen mo sa fi lo pa woman yen nile pe ah eyin ka ma niyin o e de mo mi e ma won omo mi ko te je poko mi gan ba yin soro bayi so ye ke gba to fi wa di pe ton wa gbera yin lo so nte en bara yin sun ya alagbaja so ye ko ri be so before isi mi se wa fe ma race nile obirin lojo tori mo binu lo ni o sa fowo di mi lenu pe kin jo kin dakun ke ma pariwo ki ka jo so ami kebli o sa asab do posita o sa nbe mi so nkan de pe mo mi lagbaje ejo o sa nbe mi gan mo ni ha iku lele yi nile sile so ye ko ri be o sa be mi mo ni ko stop ti o ba stop ma expose e fun ope mi nko kile temi na daru o sa be mi mo sa lo sile nigba ti ma fi dele oko mi ti sa jade nile ko pe o ya bi 30 minutes igba na bi mo se gba ko na enikan ba pe o ba fi number oko mi pe mi pe hello seyin ni mo mi lagbaja mo ni be ni won loko yin be lati won subu sibe o mo ni won subu sibe ki lo se won e gbe won didi ah o ni ah pe won lose conscious o nkan kan ah mo ba sare lo ngba mo sa de be mo ri won won de po si an lenu mo sa n se bi ah ki lo sele won lawon mo to sele mo sa se gbe won nu mo sa gbe won lo si hospital ngba ta sa de be doctor to wa ni duty ni ki lo sele e de mo poro ti ye mi won sa toju won won toju won won toju won won admit won ngba ti le mo mo sa ni lati pe gbogbo ebi won awon aburo won pe e ma bo egbon yin se bayi se bayi se tori oro bayi awon yen sa wa kilode egbon mu ni ah bayi ni o se je o mo ni en to si je ki n pe yin ni pe o da pe oro yi soju lasan to fi mu eyan to fi willingly lati gbe nkan je o na mo pe iwa eni ti ju in lo hun bu gbogbo ti gbogbo yin na ba mo te le se lori re o owo mi re o funfun lele o mo de nife o de si nkan kan ti mo fi je niya bi o se si tan se yi an cover ara wa an bora wa eni kankan o si mo ba yo atoro mi mo n to sun debe mi mo n to se o gbogbo won sa nla li re mo de wa je ko ya won ebi re pe ile iko la koko o mi ba ma ti so fun yin rara ti e ba je pe o fe commit suicide fun ara e lo je ki n so fun yin o ko n se akoko aimoye mo lori se ile meta lati gbe ka to de bi iwa to ma wu na ta fi ma fi adugbo yen sile o ni mo ti wa ri pe ki n soju lasan ogbon tawon na ba mo kan se o lori oro re o mo sa so ba fun won si iyalenu mi daddy the same that day se mo pe en to ti to wa lori drip o sun so ara tu owo mi na phone e wa mo ba ton mu phone mo ba play phone call record mo ba tun gbo awon gba nko gbe lojo na eni to je iyawo ore re loko mi lo ba sonu li tan jo sise kan na niyan wa nsoro lori phone pe ah te ba nbo e ma pe o baba alagbaja ma jade ni ore yin ma jade ni time bayi o e ma pe o so gbogbo awon voice call tan ti jo wa make titi mo wa gbogbo bi mo se pariwo ninu hospital no pe ha baba alagbaja ti paye je mo ba nsun kan awon aburo re ba ni kilode yalagba ni mo ni ha ti mo gbo e mo tan lagba ki lo tun gbo na na ba gbo daddy e yo ko kan lo ni ka lo ku fi sile kuro lo hospital lojo na ti won se pe fun pe ha yawo ore yin le nlo basun manu ile ha iku ni yin gbogbo won se fi sile lo hospital nu en to je omo egben obirin iyun lo wa duro pe mommy lagbaja e wo e fi egba won le ori buruku tan fe mo se je kan lo ma se ohun o fe gbagbo tele bo pelu en to n gbo yi ah ile ti poju e wo e ma ri ti won ro e fine e dun ri iyun le mo pe ti bimo to to bayi e tun ara yin se e fi fine e je en to da isun lasiko e ma ri ti e fi ale patapata ntoju won ba ri kan lo ri nu sa ba mi soro tunu bi na se binu kuro lo hospital odun na nu mo sa sunkun ngba tara re sa wa le to diro lejo na won discharge wa adele mo tender oro yi fun ori nkan kan so mo ni lati wa so fun wi pe ha ma so fun eniyan iyen to en to je ore afa ni mo ni ma so fun afa so ti eyin ba hun ki mo so be si bo se pe iyawo yen nu bi yen se pe mi niyan pe ah e gbo ele pe oko mi tori pe mo pe oko yin atohun jo se wole wodi ele pe oko mi te ba ti pe oko mi te ba ti dale mi ru won o si fi oko yin patapata lo ba so ba yen lo ba ni han se n pe te ba ti so oko mi oko hun le pa oko mi o ma yen ba so be yen lodun yen kini yen tun wa shock mi pe ah je mi dale je mi fi se sonu eku mo sa dale mo fa lọlọrun lọwọ mi o so nkan kan mo eni to wa je egbon won to ku fun won baba ikanu awon aburo won wa so fun mi wi pe kin lo so fe niyan tori ranse olorun le niyan woli nla ni pe kin lo so fun pe to ba je pe afise na ni ke niyan mo nkan boya bi deliverance abi nkan kan te niyan tan le se e mo mi o emi kan mi lo ba dadi yen emi kan so fa awon aburo won ni wi pe ah eyin na ti mature enough ke le mo tu tegbon yen pa ni lo je nso fun yin ke se se se be awon yen sa ni kin lo be gba awon mo ni mo ti gbo mi o lo daddy tori ife ti mo ni si bi pe ogun yen ma se ni se asa nberia ni yen lo
0: e ma binu emi mo dikin lare waju owa mo ni ko ba ni da obirin nduo tori nta nje ko la nta ki sowe to mo ni gari gbodo pa e ja lo e ka polowo oja wa ile ise fortunate bread adupe o alaji akade
1: adejuma
0: e bi gbu ko lohun ba ni fun
1: mi ase o
0: pe le osu si afen ti osu ba ni le ba biru fortunate bread yi ba to bi meta merin ipinle kan
1: oh
0: nobody dey say
1: awon eyan o mo ri sesin
0: eyin na je wo
1: awon ti o taja o mo ta lo ni
0: yato si polowo yato senu didun e je e to ra mi na ke je o na wo ke wa mu the best laarin won e mo wi pe ki se owo ni oloya ki adele bi o si albarika wi pe kalubarika o sa ti wa nbe olorun si se o albarika ti wa nbe o se jombo ni ka wi ni albarika wo e gbo se 50-50 ni ka so ni albarika wo e gbo ikan je npe ni sanding bread se ni ka wi ni abi kan je npe ni fruit bread melo la fe ka adupe lowo yi o gbogbo ipinle kwara ni ani amo ke yin won wa ni oloye akiade adejumo won na mi si yo won ni gbogbo bi e ba wa e sa ma sami won ni emi kukuru won le ni balo
1: ami ase o
0: emi
1: yogun
0: yo ba fodun kun odun yin
1: ko si ni gugun ya
0: ba teme yin ba gun la wa na o gbadun yin pe
1: bo se wa niyan
0: bo se wa na
1: thank you
0: lare waju oya nisu ba ni ku fortunate
3: kiri o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi ball yo to je ti fortunate olorin lowo o le lenu pelu opolopo adun miliki eyin ati bota to kidamu damu sibe samo ni gbo ni e ma je buredi to da idini ti le se fortunate bread fi se gbegede buredi strong dero ta pin ni 50-50 gbogbo budo taja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun mo si gbagbe pa won eya buredi fortunate te tin je badun re tele si wa ni digbi bi fortunate boss sanding bread to be jade fortunate special bread fortunate cluster to fi mo buredi ele so to je ti fortunate ati bebe lo onu le se fortunate bread 9 otopona tijani adejuma legbe Niger River Basin Road ilorin nipele Kwara ati leyin Arch Camp olodo ni lu Ibadan won tun wa Londo Road Akure ati ni Dagbolu Ikiru Road nilu Osogbo 08033781226 je gbadun buredi fortunate 50 50

0: mi kan o o fe se be o fe se bayo bawo ni ka se step wo ni ka take ni ale ijo yin o sa wa iga pe ha oju e re nkan kan je nti e woju e lati over 20 years ago je n woju re nkan e fe woju mo je nti e roju re mo ba switch e si video ko bo se roju mo ba ni ha wow ba very beautiful ah oko e se o ku toju e o ko ju yen lo omo mi kan wa gbo bo se wa dijo keji iyen wa so fun won pe seyin le pe mommy mi lana te so pe wow you are very beautiful baba won so pe rara so o sa se de lojo yen o sa bere wa alayi sa n da gbogbo eru da gbogbo sa mu fun mi iye fun mi wo emi o de mi o save number yen bi mo se ri po wa ni call log bayi bo se fi phone yen sile to lo se mo sare mu phone yen mo sa sare delete call log yen kuro ni whatsapp mi o desi number ti mi o save bi wa la sa se bere nu o na pastor and stupid mamelara lojo na o na mi gan for good 7 days loko mi fi na mi o ma wale the time o bayi ta won mo ti sun lale to ba ti na mi tan to te lorun a tan lo oni sunle o sa insist pe o n fe meni ti mo n ba soro o n fe meni to n se wow you are very beautiful Musa insist pe mi ni so nigba to di Monday loro yen sele nigba to di Saturday re to pe 7 days oni mo gba call latodo pastor mi ti pastor mi pe mi pe ki lo sele pe oko mi pe ohun pe oku kan ma ba olorun le lale pe ki lo sele Musa ni ah daddy ke so rori phone e je ki n wa pastor mo ni pe to ba ti di no Friday lojo na pastor mo ni pe to ba ti di Saturday le mo pe ki make sure ki yoju sawon odo won si son modo wa o sa tun se de lale jo Friday nu o ton no ko wale o lo si showroom emi o lo ko ma lo embarrass mi ni showroom emi o lo bo se di aro bayi pe mi se lo si le pastor wa niyan nigba mo sa di le pastor wa sari gbogbo oju mi ta ki lo se mo ni ah nti mo ba lowo omo ajo yinu o ki lo de ki la ba de be mo sa salaye pastor wa ni lati so fun mi wi pe ki lo wa laarin mi ateni yen mo de fi gbogbo nti mo ni laye yi ibura mo ni ko si nkan kan laarin mi ati e
1: sa so fun yi pe e le gbo tan
2: walai
1: e le gbo tan
2: walai
1: e yo ku se ti yin ni jo mejo
2: lagbaro olohun
1: mo ji adajo le ku lowo
2: o ami o
1: e yo ni ku awa na o ni ku o
2: a jo gbora wa
1: jo mejo a tu jo pade ara wa o ni yan se
2: olobe se o
1: gbogbo en te ni fe wa pata e se o
3: Diamond FM Imole to carry a ye.

Eka bo pada iroyin na re ni ekun re. Iyawo areleyi senator Olureemi Tinubu ni re ti wa ipo eyo bale si ipinle Ogun loni a se ifilole eto kan lati fun awon eyan lo nje eto ohun. Oni azobiga je yo nanfani lati gba onje ni ipinle ohun. Eto na ni re ti wa ipo awon orisasa ka kire ti bo to le yo wa ni bi eto ohun. To je iranwo ja ko le yi lati se iranwo fun awon omo orilede yi ati jade kan to lede. Ase wo olubadamoran pataki fun gomina ipinle ogun lori oro royin ati lanantele onarebu kayode akimade senator tinubu oni yo ti so loju isa akase kan to je ilegbe ton ko se ko ba pe ni ilu abeokuta ege bi o se wi yawo are so loju ilewosan kan ti won ko si ilu abeokuta omoye fun ipo gomina labi asia egbe oselu ntosaju apc Foto waye ni ipinle Osun Asiwaju Munudin Bola Oyinbamije teke si awon omo egbe oselu ohun ati awon alati leyin kan gba alafia laye leyin eto dibo to waye ni ipinle na Oyinbamije tori ibo to le ni egbonu lona irinwo na tegede kan to buwolu loni ojo segun oke si awon adari egbe oselu APC awon omo egbe ati alati leyin egbe oselu ohun ni ipinle na kan bowo papa julo fun abagade esidibo hun ege bo se wi onu nbowo fun ekere to de lati owo ajo INEC amha o tesu waju pe o nsa ti leyin fun igbese egbe oselu APC lati se apeyewo abagade esidibo hun ege bo se wi ogbo subara abade ranse si awon megbe awon adare fara won ji atawon odebo to dibo fun omoye egbe oselu APC on tenmo pe looto won to pare ipolongo ibo amo awon kan to tenmo ngba ipolongo tesiwaju ni ipinle na ni ipinle Bauchi ajo eleto dibo ni ipinle Bauchi basiake te kede wipe egbe oselu Allied People's Movement APM lobore enu eto dibo joba bile to waye ni ipinle ohun ni ana ojo aje alaga ajo eleto dibo ohun ajiya Jumai Abubakar Nu kede to kede ni ana saraye pe awon moye egbe oselu APL lobori kakiri ijoba ibile Ogun to wa ni ipinle ohun fipo alaga ege bo se wi ninu itoko kasilo to je odurun leni mokan leni Ogun oni egbe oselu APM ti bori to je pe ninu ijoko ohun to je ijoko odurun leni meta leni Ogun o to sabi pe oselu to ku Oni mo bori inu ijoko councilor Merin Abubakar tenumo ipe ajo ohun ti kede awon to bori inu eto ibo ni bamu pelu ofin ewe awon bu se latako ni ipin odagun la seto ibo na ipe o tako ilana eto ibo ton la

0: Desu. Tenuma lati fun le de la tare di se kolo si awon afurasi to tin gbona ya lo le de ye ege bo se wi o tesiwaju ipe ile Nigeria oni ko faye gba eni keni a se dagojo se fun awon afurasi ijoba apapo le yi ti setan lati je ki awon eyan ton wa ni gberiko ati egba odo na fani silana ibara ni soro ko to di idajo odo ton bo lara igbese afojusun re ki oro aje eka hun le to trillion kan dollar minister nile yi fun oro ibara ni soro ati oro aje igbalode omowe bosun ti jani lo se kede onigba ton soro ni agbegbe ogogo ni ipile data nibi ayeye odukarun ti olu ti lu wori oba ogeme ati wase ile keta gori apere ti jan sabi akole yi ti bere igbese lati ri pe awon eyan ohun je anfani si ibara ni soro pere ni ati osu kewa orun ta waye ege bo se wi oko idagun to nbo awon eyan hun won ti mo pe kakiri agbalaye Ajo ijoba eleye to ngbogun ti lo ogun oloro NDLEA ti fi pa pe fun gbe awon afurasi ojimi agbe ogun oloro to fe Nigeria gbe ogun oloro wo ile Gẹ̀ẹ́sì ati agbegbe kan ni ile Europe ati ile Asia jade kan to dede atowo agbonoso fun ajo hun fe baba Femi ni oni salaye pe alaga ati adari agba ajo NDLEA ajago fenti Mohammed Mawa Ono se kede ohun nigba ton soro pon ni ilu Eko loni ojo segun yo ati jade on se wi o tesiwaju pa pofin won fi gbe omo ile yi kan to je ilu Moka lojopo aye lo jara Afolabi Michael topo lopo omo si Kesi Luxury nigba to be sakuro ni ile yi ma wa tenumo pe igbese akeni won gbe atowo awon se agbe NDLEA lati dekun awon eyan to gbe ogun loro ege bo se wi won gbese le ogun loro toyi odin die ni kilo ogosan o tenumo pe igbese akihun lede se kun ropo julo tan gbese le ri ni Nigeria to je ogun oloro ni ipele Kwara awon eyin aregbe Kayama ni ipinle yi ti dupe lowo are ile ye Bola Tinubu olubadamoran lori orabo awon osise alabo ati gomina ipinle Kwara Malam Abraham Abrazak fun igbese akentun egbe ati dola emi awon obirin ati awon ogowore kuro ni gbekun awon ajinigbe ati akogun jalo ninu ati jade kan to lede lati owo ambassador Nuruddin Muhammad to je Tafida Kayama ati Alhaji Saliu Ahmed Neyawa to je Sadona Kayama lodupe lodi igbese akentun egbe ni oruko eme ati Kayama oje alaga egbe awon balaye ni Kayama Alhaji Muhazu Shehu Omar awon adari agbegbe ohun nigba tan soro oruko balaye na dupe mo se tu okun lorun awon obirin atawon gowere ti won ko ni gbekun ni woro ege mo se wi itusile won oni o je dunun fun awon molebi toro kan ati gbogbo awon eyan agbegbe ohun ege bi awon e kan se wi igbese to lede ohun oni farajin lati di pe won dekun ipenija eto bo papa julo wodaran ton waye kakere ti bo toro ile yi iroyin ekunre ni amuwa si ti gboyin lati kan da mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin simi ranpe ala sile okere tati kede ipe are ile sembra ichilema ti bori fun sa miran ni to dibo are to waye ni ile ohun lekan si akin ipe eku ikale
1: Edara pomo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibadore Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme

tasiwaju ni ile okere awe ile sambia akende etilema ti wale fun samiran nigba ti awon olodebo ida ogota inu ogorun kan dibo fun kan se kede re latowo ajo eleto dibo le ohun loni eto dibo ohun onireti wa pe etilema oni yo bori to se fi eyin awon alatako metala ajanle tatiri amisita tele ri bran modubile to je fun ipo re fun gba koko kebe ajo eleto dibo le ohun se wi modubile oni o kede igbese re ninu osu karun lati dije fun ipo re to si ri ibo meji ida meji deni ogoji inu ogorun kan ewe eto dibo ohun to wa ni ketala osu kejo won ji fi esu kan ijoba le awon alatako ipo igbese lati sojoro pa pa julo bo yin se kolo si awon alatako kakere to le ohun saju eto dibo ohun sibe ni ile okile rosha ti jaki wowo fun ile gesi ipe yo je iya to nipa mo se fide mo le pe adore gesi oni won fi se kolo si buba awon ologo ati awon ile ise ni ile russia ati jade kan to le de latowo ile ise ijoba ile russia ni ile gesi won fi esu kan ile gesi ko mo fe ina ogun ton lo lowo laarin ile russia ati ile ukraine pa pa julo to gun ohun ile gesi yo pada jiya re eran ti ipele ukraine oni ti se ikolu alagbara si ile russia papa julo on do so awon ebu fopo re agbenuso fun le se ijoba ile gesi to wa ni ijanu eto abo salaye pe awon se atileyin to nipon fun ile ukraine ewe ogun ohun oni won tin se ikolu si awon ile se ile russia papa julo awon se to tin ta epo robe to tin se akoba fun oraje ile russia labala iroyin ere daraye ago NFF oni igbimo alase re ti pase wi pe awon oloko ni ko super falcon sile yi oni kan lo gayana boye fidi remi ndije wafcon to wa ye ni ile morocco ati won si ni lo si di agbaye odo to nbo ajo n se kede na ina ti jade kan to lede loju itakun re ni ana ojo aje igbese na ni won gbe bi awon yen se npe wi pe ki won se agbeyewo papa julo si iko agbabolu super falcon si lori ilana ti won lo lati ma pa agbabolu atara ti won lati ma agbabolu ninu iko ohun iko chelsea ti n bere fun owo miran lati ta pedro neto biko man city arsenal tottenham se wa agbabolu ohun eni odun merin deni ogbon omo ile portugal oni chelsea ra ni ko wolves ni owo toto milionu lona mẹrin le ni adota pounds ni odun 2024 ewe chelsea ti fi die mule ipe neto oni owo re ti ju owo toto milionu lona adoni pounds to n bere lo pelu bi iko real madrid se ra ya domande pelu owo toto milionu lona ogofa pounds ti ko psg si n bere fun owo toto milionu lona marun de ni adojo panse lati ra lati ta branly pakola to lẹẹkan si akoko naa ri aka fun pe ara tinubu oni yo lo si ipinlẹ ogun loni fun eto kan lati ma fun awon eyan lounje aka fun ni ipinlẹ osun wipe omoye fun ipo gomina ninu egbe oselu apc ni ipinlẹ oyin ba meji ti fun lede o se atileyin fun egbese egbe oselu apc la le se agbeyewo abagade ese dibo ohun aduka fun ni ipinle bauchi pe egbe oselu apm lo bori fun ipo alaga kakere tibutoro ijoba ibile ogun to wa ni ipinle ohun aka fun yin pe oga gboropa adisu jako fa awon ikan jawo lati ma se idagoju ese fun awon afurasi nilo kere aso fun yin pe ile sambia oni o ti wole fun sa keje bi o se dibo ida ogota inu ogorun kan ti won buti ni ile ohun la ko tan aka fun yin pe aga NFF ti pase pe awon igbimo oluko ni ko so fa ko si ye bana loju ese 9780 oni ogagun sebu sayaradura siso loju ojo na marose to lo lati ilu eko si ilu ibadan ti won si na owo toto milionu lona 100 naira lori nigba na
to eji lo pin iroyin ohun abiodun akiwumi ni olosuroyin taiwo adeyemi lotu toka se ti gboyin lekan si akiwa pe akowo lenu ise

0: se yo ma te
1: si mi ba fowo se egbo mi o le se
0: yi to ba ya o ni jenu le mo
1: olopo je jere wo le gba ka
2: eyin eyan wa te ngbo wa nile akanfe le se itowo fun yin ni e ma pade awon lolufe yin
3: se ma ngbadun e na ni e pade wa lago mejojojo isegun Tuesday
2: nikan ni Diamond 88.7 FM lori eto ta pe ni ni idile wa nibi ti e ti ma gbo awon ere onise eleyi to ma tun idile e ni se ti ki je ke bi o daru lagbara Olorun idile awa ati yin o ni daru o

0: mama Dr. Bolare mama nbe ni ile agodo pelu mi lowo lowo ba tin seto yi
1: baba
0: se won so fun yin lekan wi pe oni ni eto olojo meta ni bi ta ti mo gbosubara bande fun oba dani waye olorun tin ja ide tu ide wo san gbala ibi soju olosochu ni ta pe ni efata leyi to pe odun kan gbako ko to di be lanfani lati mo gbohun lenu mama ada ki sare moriri awon iko ati riju olorun ti won ko worin pelu mama wa losan yi Pastor Kayode Afolabi ti won je former president fun egbe goma won be lori eto eh eje sare ti bi mu tori arojo mu so lokun papapa eh baba e ba mi ki gbogbo awon to n gbo wa gbaro yi lasiko isa Pastor Kayode Afolabi
2: adupe pupo lowo olorun
0: oluwa seun
2: fun ori ofe ti arigba lati jo wa nbi pelu adariwa
0: oluwa seun
2: oga agba lenu ise orin emi lori lady Nigeria
0: oluwa seun
2: ni arin oga buwa patapata ni o
0: beni
2: o tori won ti se are fun egbe goma re so you know wadun lati ko worin pelu won wa silu lori
0: oluwa seun emi ati mo pe mama ni grandmother fun gbogbo awon olorin emi patapata lori lady Nigeria
2: apostle ti wa lenu ise orin emi
0: otan sugar ja to oda eje yen tun mo fi asiko yi ki baba wa olusuaguto ladile ojo tawon na je former deputy president fun egbe goma lori lady Nigeria baba yin na ba ki gbogbo ara le pe won ku dide asiko isa
3: aki gbogbo ile ase dupe lowo olorun fun ore ofe ti ariba papa fun ipade nla ti efata to pe odun kan mama wa la ba wa won o le ma lo sibi kan ke awon agba agba olorin kan mo tele won o tun wa meji lo da
0: e sa wo
3: are ti o sese je o tun je are ti wa na mama ti se are ri so idi ni e ta fi wa nbi
0: lo wa se
3: mo pe eni kan to ba ni anfani lati wa nu pade yen lale yi mi o mo ru ogun to le gbe wa
0: oni gbe pada ami loruko jesu e se gan inu wadun ayo wa kun e je n tun sare moriri pastor akeji ti won je gomina fun egbe goma nipinle oyo o da pe awon na nbe nile agbara nbi o da won bo lona e je ma bo wa sodo mama

0: In fact, ireti ti fe pin. Doctor gan won mo kan ti won o se. Sugbon ninu hospital yen ni oba awon oba wa. O de discharge mi.
1: Kabisi o.
0: Ben. Even though it was tough, but I came back alive.
1: The problem disappeared.
0: Yes,
1: in praise.
0: Tori mi o si wa ti ma ko orin.
1: Ati ma yin Olorun.
0: Bi won tin fun mi lobere fun mi gugu e mo ko orin. Mo ko orin.
1: Kabiyesi.
0: So orin yin ko gbodo bo ba mo rin ko gbe record si. Ko ma play record e ma ba lo. Ngba ti ti mo ni oni mo se se so kale ta won ile bere orin mi fe ku nbe mo. Mi fe ku lodo won ni ta mo. Orin yin o mu ke eniyan ni omo ti o bi mo ri o mu ke eniyan loko ti o ni ri o mu ke eniyan lo ilu ebo ti ran re o lori o mu ke eniyan kole o mu ke eniyan aisan tan ti so pe ko le sese mo Olorun ade wo so
1: mama e ja mo lo sibi eto yi loni tori mo mo pe iwa laye Olorun yo rin ju ti ati jolo loni yi mo me ba n soro iwuri ati iru soke ka mo lo mo
0: eyin ara ilorin a wa ni
1: ijo kerubu ati serafu ni oni tesiwaju to nbe ni agbegbe muritala ni ilu ilorin ibe ni eto yi o ti waye loni ola ati otunla nipa anu olohun gbogbo eyin te ngbo wa nle e ma gbagbe o ijo kerubu ati serafu oni tesiwaju to nbe ni agbegbe muritala ni ilu ilorin ibe ni eto yi o ti waye bere lati oni ola ati otunla mama
0: lagbara olo
1: evangelist dr bolare mama nbe live and direct pelu wa nibi eto yi fun ojo meta ni ajo yin olorun e ti gboro lenu won
0: mo ilorin mo tin soro yi o ibi ti mo de tin soro yi bayi ni diamond fm 887 ilorin
1: yes pa
0: ibe ni mo tin soro yi so ko ni pe bayi nisin ngba ti abo si ori papa
1: yes ma
0: fun isoji toni iwo to ba fe ki deja ki olorun da si oro re ma gbeyin ko je kari o lori nbo nori papa gan nbo lori papa
1: be ni kerubu ati serafu oni tesiwaju
0: where
1: to nbe ni agbegbe muritala
0: to wa ni agbegbe muritala
1: ni ilu ilorin bi yes ma
0: lagbara olorun je kin ba e nbe o isaida ko ba me nbe o kin ba o nbe but ma gbeyin tori ide o ja loni
1: ami jesus
0: fadaka yi o si sokale
1: ami jesus
0: olorun yi o si mu iyanu ti e ko ti riri yi o si fi han
1: ami jesus
0: tori ki dede ran mi ni bi kan to ba ti ran mi a soro awon kan rere gbogbo to fe se even if it's just 1 hour olorun a rin bi 100 hours lagbara olorun
1: se mama e je yonda mama wa oju opo esin buna wai wai se gbe e ja mo lo amoni bras oya

ẹja se bayi bo ba se se ki momo to kuro ni ilu Ilorin e dara po mo wa lori Facebook tori pe e ma wo momo live and direct mo fi ndo loju wi pe iwa laye Olorun to nbe nu aye momo evangelist Dr. Bola re yo la gbo koja loni yo awata wa nile agbara awa na feel iwa laye yen Olorun yen lowo lowo baba le mo feel e bayi afiko wa nbe ninu yin logun aye re yo ra si jajo pade o ninu jo kerubu ati sirafo ni tesi waju to nbe ni agbegbe muritala nilu Ilorin ago merin abo irole oni ni eto gbogbo yo gbera so wa pade Jesu oniṣe iyanu e ma gbe ninu anu Olorun.

ekurole akwa pe apo isonu sokire lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara minister fun ilu abuja yen so wike ni re ti wa wi pe yoko awon eyan sodi lati lo se abewo si agbegbe to le kojo ipinija ekun mi ni metama ati awon se akanse miran ti won gbe southern parkway ati ni ICS ni ilu abuja loni abewo hun oni yo fun igbimo alase ilu abuja lanfani lati mo ipo ti awon gbogbo won apapa julo ipo ta sare se lowo wa ni agbegbe ohun lara igbese lati tete dekun ipe nija ekun mi to le waye latari o jara agbara tun ro lakoko yi waye o egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC di salaye ipe won se papo pelu egbe oselu Accord Party nínú ètò ìdìbò gómìnà ọjọ́ kẹẹ̀dógún oṣù kẹjọ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn láti má jẹ́ kí ẹgbẹ́ òṣèlú apc borí ní ìpínlẹ̀ náà àtẹ̀jáde kan tó lóde láti ọwọ́ akọ̀wé ìpolongo fún ẹgbẹ́ òṣèlú adc Bolaji Abdullahi ṣàlàyé wípé ẹgbẹ́ òṣèlú apc ó ní kò ṣe ìgbéyẹ̀wò bí ọmọ yẹn ṣe fakọyọ sí pàápàá jùlọ oni afogusun egbe oselu adc oyin lati ri pe egbe oselu apc ko pada so di po ase ni ipinle osun ijoba ipinle osun ti kesi awon olugbe ipinle ohun ki won ma ri oro to lede lati enu gomina ademola adeleke to yi fi ohun telu are bratinubu fun eto dibo odun to bo ege bi ipe gomina dale awon olugbe ipinle ohun ega bi agbẹnusọ fun Adeleke Olawale Rashid se filede oni gomina oni o nse atileyin fun Are Tinubu laiwo abagade sibo to waye ni ipinle ohun o tanumo pe Adeleke ti filede atileyin re fun Tinubu saju eto dibo na awon egbe oluko ajime fun university ijoba ipinle kaduna ti fun agbimo alase university ohun ni gbedeke olese meji lati buwolu awon adehun to lede lodun to koja lana ijoba apapo ile yi ati awon egbe asu bi awon oluko so ni gba se kuro ni ile eko ohun ega bi alaga egbe awon oluko ohun omowe Abubakar Abdullahi se salaye ona to lede apọlẹ yi ati egbe asu oni won gbe kale lati se iranwo fun igba egbadun awon oluko ni university lorilede yi ege bo se wi onuwo won tin san lati osu kini odun ta waye amọ joba ipinle kaduna loko lati san ni university ipinle kaduna to si fa si ogoro awon oluko won se nburu kuro ninu won se nburu kuro ni ile eko hun lati wa okobomina lo latari ai ma mujuto nkan to ni se lori igba egbadun won to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa lagun marabo loni fun ya agbaye wa ni kan da amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lekan si akiwa pe akowo lenu se

0: se be na polowo oja baba pada de a ma tesiwaju lori eto a delivery celebrity gossip with Omido Layinka ambo laipe
1: Hello. Alayinka lori ko mi. Elere idaraya ni mi. Mo je won wa bi to dara lati sere idaraya nilu Ilorin. Layika to grege ati awon atone re idaraya ti won yayi.
2: Ile itura onirawo marun Wingate Exotic Hotel tun ti gbe tutun de.
1: E kaabo si Jim DM call.
2: Ibi ti ara ati ilera tin gba agbara otun.
1: Ojo miran, ere idaraya ma rorun. Ojo miran siwe, nise ni gbogbo isan ra ma so wipe dawo duro.
2: Sugbon bi igba aye se ni wipe
1: okun ati agbara la nilo fun igbe aye alaafia.
2: Ni Jim DM call.
1: E o ri olukoni to mo ere idaraya ti agbara aye nilo. Awon eroja ere idaraya to peye.
2: Ati ayika ti yo mu ki e fe pada wa.
1: Bako na ni odo ti e ti le lu e wa ni ile itura Wingate Exotic Hotel fun eyin ti e ba pari ere idaraya ti e tun fe gba itura inu omi.
2: E bere loni.
1: Jim DM call wa ninu ogba Wingate Exotic Hotel.
2: Ni agbegbe Tanke Okeodo. Nilu Ilorin.
1: Elepe sorry.
2: 08098244472.
1: Jim the Yemko.
2: Ibudo Idaraya.
1: Ti o daraji.

0: So, hello? Tano Ambe? Hello?
1: Hello?
0: Oruko yin te tin pe?
1: Oruko temi ni Mr. Bello lati Saboke.
0: Oya papapa yin ni last caller sir.
1: Oloba fun ogogo, Oloba fun Olalafin.
0: Ase Eledumare, ase o.
1: Gbogbo awon ta nsoro ateyin te nsoro na.
0: Ase, ase. Ashe.
1: Olorun je ko mo me mi wa
0: o. Ami o, ami. Ami, ami, ami.
1: Olori Alabosi.
0: Ko ni baje, Isabelo. Ko ni baje. E je Isabelo je aduke. E je ma ro pe lori eto fun toni, o ti di ni ojo mejo lori akoti eto egbe Alabosi. Eyin na e ma dajo nu egbe o. Be ba tin ri e ma ga si mi Omidan Olayinka lori gbogbo social media. E ma ga se mi na. Egbe yo ni tuka o. Loruko ti baba Thomas te mimo la mu ipade egbe Alabosi. Si wa si opin loni a ni sa so jamu e ba gbagbe o allegedly ni moto wa bye for now.

0: tagba ko la firin a ko si ori onje be ni a ko si ori omi ta o mu iye mi be ni opolopo na sun kun bayi
1: yes sir
0: be ni opolopo n ba ni je bayi
1: yes sir
0: be ni opolopo n ronu bayi
1: be ni sir
0: be ni opolopo n kerora bayi ni ti odun yi tun tin lo bi odun to lo se lo na ni ti ko si achievement
1: oh yes
0: bi odun to lo se koja na ni ti o si kankan to le toka si am I talking to you
1: yes sir
0: opolopo tun tin mi kan le bayi eh odun yi tun tin se kini o tun tin lo oluwa ni tin so fun o ti e mi ba wa ireti wa sa ti ma give up
1: Amen.
0: That's my give up. Impossible, gbogbo eniyan gbo. Impossible, ko ti sa gbogbo ipa to le sa. Impossible, ko ti gba gbogbo adura to mo gba latẹyin wa. Eh, ola yi ma yato.
1: Yes, sir.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ola ma yato lala se pe. Impossible ko ti gba gbogbo awe to le gba. Impossible ko ti ke ko ti kigbe ko ti pariwo ko ti sunko solo leyin o ti sunko si Olorun latẹyin wa. Impossible ko ti try gbogbo to le try. Am I talking to you? Oluwa ni ki so fun wi pe ti e mi ba wa ireti wa. Am I talking to you?
1: Yes sir.
0: Awon me so ni o no ma sir.
1: Yes sir.
0: O nọmba kiyan kigbe.
1: Yes sir.
0: O nọmba kiyan pariwo.
1: Yes sir.
0: Awon mesoli na pariwo si Mose.
1: Yes.
0: We say ebi power.
1: Ben sir.
0: Ofun gbe wa.
1: Yes.
0: Am I talking to you?
1: Yes sir.
0: Because won mo wi pe o le gba won. O ni woli o le ni ti a lo fun idande won lati mu won ku ni igbekun lati mu won ku ninu aamo. Won de sunkun lo ba. Won ni eni to to ni gba la se kini la nsa ba. Eni to to ni gba la nto lo won ko Mose lo. Iwo na ti to Olorun o ti opolopo ti gun orisirisi ori oge
1: ni
0: opolopo ti gun opolopo ori oge
1: oh yes
0: opolopo ti lo different
1: church yes sir
0: opolopo number wo ni tele mi ni lo di phone yo to 101
1: yes sir
0: prophet number 1 prophet number 2 prophet number 3 titi de 101 oluwa ni ki so fun o wi pe ni ola
1: yes
0: eh ni ola
1: yes sir
0: yes sir ko so to ni bere ti o lo
1: be ni sir
0: Ibanu jenye o ni ibere o lope.
1: Oh yes.
0: Ewu awon paracetamol ta ma nlo. Ewu awon fensic. Awon boska tori ban foyan. Won ko manufacturing date. Won de ko expiring date. Iyen tumo si wipe gbogbo to ba ti ni ibere.
1: Oh yes.
0: O ni opin. Gbogbo to ba ti ni ojo tan manufacturing o ti ni ojo to ma expire.
1: Yes.
0: Ogun re ni ojo ti o ta fi sibe.
1: Yes sir.
0: Amen. Ki wa ni idi ti Oluwa fi ni ki pe gbogbo eyan si se ese to la. Oluwa so wi pe ogun to nja oyen lala se pe lola ogun yen ma expire.
1: Ami Jesu.
0: Ogun yen ma expire.
1: Ami Jesu.
0: Ogun yen ma expire.
1: Ami Jesu.
0: Ogun yen ma expire.
1: Ami Jesu.
0: Ogun yen ma expire.
1: Ami Jesu.
0: Ogun yen ma expire.
1: Ami Jesu.
0: Ogun yen ma expire.
1: Ami Jesu.
0: In the name of
1: Jesus. Amen.
0: Ni ola.
1: Yes sir.
0: To ba fe je ki ikoro di adun. To ba fe je ki ogun to nja o to ba fe ko expire.
1: Yes sir.
0: Oluwa ni ko ma bo pelu igbagbo.
1: Yes sir.
0: Am I talking to you?
1: Yes sir.
0: Oluwa ni ko ma bo pelu kini?
1: Pelu igbagbo.
0: Pelu igbagbo. Oluwa ni ma bo pelu igbagbo re.
1: Yes sir.
0: E wo Hebrew chapter 11 verse 1. Oni nje igbagbo ni daniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri iyẹn tumọ si wipe o ni igbagbo ni idaniloju ohun ta n reti what we are expecting o ni ijeri ohun ti a ko ti ri what we have not seen so to ba fẹ gba iyanu lọla to ba de fẹ jẹ ki ikoro yẹn ko di adun oluwa ni ma bọ pẹlu igbagbo am I talking to somebody ni ago mẹsan laaro la ẹni ko mo so wipe òun gbàgbọ́ wípé ogun ayé òun máa expire lọ́la ṣùgbọ́n ní bọ́lọ́gùn yẹn ti fẹ́ expire aláṣepé ni sà. mami aláṣepé ni
1: ma
0: níbo wá ni aláṣepé wà anywhere tó ti ń gbọ́ mi tí ìwọ bá ti dédé ìyá límì. ó ń bọ̀ láti ọlọ́ṣọ́gọ́ ó ń bọ̀ láti sadam ó ń bọ̀ láti ọ̀fà garage ó ń bọ̀ láti sọ́mẹ̀ ó ń bọ̀ láti taiwo anywhere tó bá ti ń bọ̀ tó bá ti dédé ìyá límì. So we go see a young coming. To ba ti di a young coming, one man wo round about a young coming lock by. One pele po kani le pali card. to ba ti drop ni le palika o better still so wi pe o lo iyana apata le yan ko
2: yes sir
0: to ba ti de iyana apata so wi pe ala se pe lo nlo ala se pe o pe meji
2: yes
0: mo de gbo wi pe won lawon kan wa to je pe ton ba ti de iyana apata yen ton ba ti la la se pe lawon lo awon ti won ni agbara ti gbo okada ti won lowo okada lowo nitori pe ko jina si titi to ba lowo okada o better ti o ba so wo okada ala se gbo jina si titi yoruba ma npo we kan wi pe abere ona ki sina o se mi lanu pe mo gbo gbe won lawon mi won ati damu lo jina won ni le bere lowo awon eyan wi pe ejo ala se pe mo lo so won le lo mi ati ti fe pari gan ke lo mi to get ona ala se pe o de se bi to jina ko jina si titi so o better abere ona ki sina bere ona close mouth is a close destiny ko sese bi ko di atadi ejo mo lo ala se pe ni o ejuwe fun mi mummy ejo mo lo ala se pe ni o ibo lo wa ejuwe fun mi to ba ti de iyana pata ni eya korin iwo so wi pe inu ijo ala se pe lo lo o better wa ra o babo lokada ni junction to ba lowo okada ko jina ato sa ti make sure ko bere ago melo ni oluwa fe sise ni ola ago mesan laaro amen
2: amen
0: ago mesan laaro la si ago meji la osan 9 a.m. to 12 p.m. mo tun wa ni iroyin ayo kan for everybody
2: yes sir
0: awon kan ma npe mi after program igbe daddy esin bell awon sin sawon le wa eh gbogbo eyan pata lọlọrun pe amen
2: amen
0: to ba sa ti gbagbo ninu olorun
2: sir
0: to ba ti ni gbagbo wi pe olorun lo le so gbogbo to ba ti ni gbagbo ninu olorun pe olorun lo da o
2: yes sir
0: to ba si ti je eniyan ma bo ni ola gbogbo eyan gbogbo esin to wu ko mo sin iwo ma bowo bona ti olorun ba fe to ba fe differentiate wa nipa esin ni ojo ba mo ro sori awa kan ko ba mo ro sori awon kan ori gbogbo eyan ni ojo
2: ro si
0: gbogbo eyan lo run pa
2: deni
0: gbogbo eyan lo jo npa iyan tumo si wi pe lodo olorun kan ni wa we are one
2: yes sir
0: so ma bo laaro la bo oluwa so pe to ba fe je ki ko re di adun kini mo pe number 1 o gbudo ni igbagbo Second Chronicle chapter 20 verse 20. Second Chronicle 20. Only a gbawoli yin bo abi?
2: Yes sir.
0: Only believe in your prophet. Am I talking to you?
2: Yes sir.
0: Only you must believe in the Lord and also in his prophet to be established so that what alefi esere mule only ka Olorun go ko de gba woli re do ma bo pelu igbagbo to ba nbo na la to ba ti wa pelu iye meji it is a pity sugbon wa pelu igbagbo de to ba nbo ma ni lokan wi pe woli lo wa ba
2: be ni
0: gbagbo wi pe Olorun to pe woli lo wa ba
2: be ni sir
0: nipori of your lord mo n pari program lola bayi mo tun ko lorin ni e lona lona like are you getting me so iwa gbagbo ti se wi pe mo fe wa ri pastor mo fe wa ri prophet solomon no ni gbagbo ninu olorun ko de ma bo de kini number 2 to ba fe je ki ikoro re ko di adun mo te so mo so be nikan mi ate nikan so lori oke loni mo ni opolopo to n damu loni opolopo to nla kaka ko si ti eniyan wa ti o si lowo enikan amen
2: amen
0: se ti sare so asotele to ba ti sami
2: yesu
0: gbogbo eni to sami
2: yesu
0: gbogbo eni to sami
2: yesu
0: gbogbo eni to sami
2: yesu
0: ko to di saturday
2: yesu
0: wa pade yan
2: ah mi jesu
0: wa pade yan
2: ah mi jesu
0: wa pade yan
2: ah mi jesu
0: wa pade yan
2: ah mi jesu
0: mo ni wa pade
2: ah mi jesu
0: ko si ti eniyan wa sa
2: beni
0: ko si ti eniyan bebe fun
2: oh yes
0: ti o si lowo enikan
2: oh yes
0: ojo ti eniyan ba pade right people ojo ti eniyan ba pade right men
2: yes sir
0: ojo yen ni ikoro ma di adun
2: oh yes
0: am I talking to somebody
2: yes sir
0: idi niyan ti oluwa fi ni ka ma bo a de ni ise pataki kan ta fe se lola pelu iyo yo ti to bi ose melo kan bayi ti iyo yen ti wa lori pepe
2: be ni
0: abi be ko
2: ba de
0: awon ma lase pe tan gbo mi bayi awon no ti ma testify
2: si
0: cause iyo yen si wa lori ota bo se so we sugbon ni pori ofi olorun ola loluwa ni ka pin
2: thank you jesus
0: de ki gbowo lowo anybody ni gbowo ofe la ma pe yo yen sugbe gbo mi my name is Pastor Solomon to ba ti da fun otan leyin to ba gba yo lola don't forget me o da mi loju mo ma ti mo so when it is well with you go gbo yin tan gbo mi me to ba ti le di alase gbe lola boya iwo wa ninu aini ni aini lo nfa ikoro fun o boya wo wa ninu aisan ni boya wo wa ninu isoro kan ni tabi keji ma bo ni ola wa gba yo ti e when it is well with you please don't forget me
3: yes,
0: don't forget Pastor Solomon
3: yes, sir.
0: Because mo gbo long gbo wi pe iyo yen o ma mu ki ikoro gbogbo eniyan ko di kini ko di adun mo so aso tele mi o mo boya ni kon sa
3: yesu
0: ogun to ni ko waye wa wo ara se ti yo yen be se never yes my
3: yes sir
0: mo so fun yin
3: yes sir
0: oni baba ti gba iyo yen lofe ti gbogbo yen ba ti gba afẹ ni ti o ba sinbe lola sugbo gbogbo eni to ba wa lara se pe lola to ba fi le gba iyo yen awon ogun to ma mu keyan waye wa wo ran eni ti o ba ti ri iyo lọlọrun gba eni ti ko ba ti ri anu gba o kan waye se kini o waye wa wo ran ni sa so oluwa so pe nipa iyo yen pẹlu itoni ti ma fun awon eyan bi won se lo lo ogun to ni ko waye wa wo ran opolopo ti e waye wa wo ran lasan e lawo wo lo wa wo ran o wa wo ran awon ta ye
3: ye
0: sugbon aye o je ohun oluwa ni ogun to ni ko waye wa wo ran so ba ti di alase pe lola eni to gbagbo to se le sami gbogbo esin to wu ko ma sin to ba sa ti gbagbo ni olo mo ba alase pe lola mo so aso tele ogun to ni laye kan soso to wa wa kan wa wo ran ni so ba sa mi ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: ogun to ni ko kan ma ka oju ori e lasan
3: jesu
0: olo ni toka si kankan
3: jesu
0: ogun to ni ko kan ma dagba sugbon oni elogo to ba ti sami ogun yen gbina
3: ah mi jesu
0: awon ise ti iyo yen ma se lola opo ofe la ma pe fun everybody awon angeli ti sise lori iyo yen amen
3: amen
0: amen
3: amen
0: ogun to da mo mi
3: to da
0: o ra pa la wonu aye mi o wa nje mi niya baba le ja olorun ma ni ogun jade lara awon eyan lona
3: ah mi jesu
0: ogun to ni ko kan ma ka oju ori lasan sami ogun yen gbin
3: ah mi jesu
0: gba so se aso tele yi ogun to do oju soju kan
3: yesu
0: mo gba so tele ti mo so yi awon ise ti iyo yen fe se lona ni mo fe ko wa sensitive mo nfi awon ise ti oluwa lo won fi iyo yen se lona gbogbo eni to ba ti gba iyo awon ise to ma se oni mo fi so aso tele gbogbo ogun to do oju soju kan
3: yesu
0: ti aye ere o fi
3: tesiwaju
0: e wa todun ti awon mesoli ran ti wa loju
3: kan
0: e wa todun da ti wa nigbekun
3: be ni
0: olorun lo mose fun won lati ko won ko ni
3: be
0: olorun fe lo mi olorun de fe lo iyo ti ma pin fun gbogbo eyan lola lati mu awon eyan ko ni oju kan ogun to dojo soju kan
3: yesu
0: mi o mo boya wa sa mi
3: yesu
0: ogun yen
3: sa mi jesu
0: ogun yen
3: sa mi jesu
0: ogun yen
3: sa mi jesu
0: ogun yen
3: sa mi jesu
0: ogun yen
3: sa mi jesu
0: e tu wa gbo ise ti yo yen ma se awon eyan mo fe ko wa sensitive o ise ti yo yi ma to fe se lola o ni mo fi so aso tele fun ele to ba je ti e ko tete gbera ko wa gba yo ti e ko de se ni ti o ni ko mo wo wa ko to gba yo so
3: we
0: bo ga fe fe mo ti so ofe ni ki mo pe
3: ofe
0: ni bo aso tele
3: yesu
0: eh iyanu ti gbogbo eyan fi mo wi pe olorun lagbara
3: yesu
0: iyanu ti gbogbo aye o fi mo
3: yesu
0: wipe olorun wa
3: yesu
0: iyanu ti gbogbo aye o fi mo
3: wipe
0: ko si ti olorun le se sami to le o ya gba yanu
3: ah mi jesu
0: o ya gba yanu
3: ah mi jesu
0: iyanu eledumare lo ma n bi iyanu
3: beni sir
0: anu lo wa ma lo ma lo anu ati iyanu ati iyanu omo iyanu
3: won
0: ameto tutu eni to ba wa la bi anu yo ri iyanu eni to ba ri iyanu o ti ri iyanu iyanu eledumare mo so aso tele to ba tin gba iyo lola mi o mo boya wa sa mi iyanu kan soso ti gbogbo aye o fi mo
3: yesu
0: bi olorun lagbara
3: yesu
0: ba ti sami o ya gba
3: ya mi jesu
0: o ya gba ya
3: mi jesu
0: o ya gba ya
3: mi jesu
0: o ya gba ya
3: mi jesu
0: o ya gba ya
3: mi jesu
0: ise ti iyo yen tun ma se
3: yes sir
0: iyanu kan soso to ma mu ki iye pada rere de bo mo ma so fun eyan mo ma so pe olorun ki n se wi lekan na
3: be ni
0: step by step ni sir olorun tolorun ni wipe olorun ma make sure wi pe ohun o sa ni je ka ye wa loju ko
4: yes
0: olorun ma make sure wi pe ohun o sa je ko mo tesi wa gradually by gradually amen
4: amen
0: on e ko seni to le ni gbogbo to fe ni tele kan na
4: yes
0: am I talking to you
4: yes sir
0: gbogbo nkan to ba ma din lalaye lo bere kekeke
4: yes sir
0: bible so pe do not despise the days of your little beginning. Nobody can start from the top.
4: Yes.
0: You can only begin small. You can only start small
4: yes, sir.
0: To become big.
4: Oh, yes.
0: Are you getting me?
4: Yes, sir.
0: So, Suba, Toba, Wanye, we be kosi persuadu, kosi ye pada keke. Bo se one last time, no se wakoda.
4: Ben.
0: Ah, please, kosi ni tio ni bogo nsetale kena. Suba ye gudo yato.
4: Ben, sir.
0: Iye pada gudo de.
4: Ben, sir.
0: Awo enye gudo mama, we be ah. Only Saturday to Bada at Jim Latima. Only I want to you want to can so see you by the
4: cacus.
0: And what does that you ever say? Notori a cocoa. Hey, any one long to die. I will. Your cattle takes on him as a local program.
4: Yes, sir.
0: Hey, time to die. I
4: will.
0: Professor, everybody's next one.
5: Professor,
0: and then me, man, I mean,
5: no, Professor.
0: What did you do?
4: Yes, sir.
0: Ti on to dara ba wu o Allahu repete to ma dide si o
4: Jesu
0: ninu osu
4: Jesu
0: ti yi pada gele fi
4: Jesu
0: leyin to ba ti gba yo na na sami oya won dide si
4: ah mi Jesu
0: won dide si
4: ah mi Jesu
0: won dide si
4: ah mi Jesu
0: ni bo lase pe wa le kan
4: le si
0: o wa ni eyan ko ni bo ni eyan ko ni wa to ba ti de gere alimi so wi pe o lo si eyan ko ni to ba ti de eyan ko ni ile po kan wa tan pe ni le palikad to ba ti de le palikad so da su di keji le palikad iyana to wa lodi keji le palikad won pe ni yana pata to ba ti de yana pata so wi po lo ni ijo ala se pe ago mesan la ro la si ago meji la osan owo esi kolele gbogbo eyan ma gba address ele kan si a wa pe phone number anywhere to tin gbo mi to ba ti de gere alimi la ro la so wi po lo si eyan korin to ba ti wa de eyan korin lola so wi pe iyana apata ti won ba ti wa de iyana apata la ro la so wi pe o lo si nijo
4: ala
0: se pe ago mesan la ro la si ago meje la so 9 a.m. to 12 p.m. always se kolele gbogbo eyan lọlọrun pe gbogbo eyan de lo ma gba iyo kokan ti yo fi ri iyonu ọlọrun gba ati anu ati oju ore gba la ro la lekan si to ba ti de gere alimi so wi pe lo se yan korin to ba ti de yan korin won pe le po kan ni le palikad drop ni le palikad omo wo randa but yan korin lo kan to ba ti drop ni le palikad so da so di keji iyana to wa lo di keji ile palikad won pe ni iyana apata to ba ti de iyana apata so wi pe o lo si nijo ala se pe ago mesan la ro la si ago meje la osan gbogbo eyan lọlọrun pe owo esin kan lele ma de for everybody ni iyo kokan lofe. My name is Pastor Solomon Adeoye. Let them be Evangelist Mike Samuel. God bless all of you in Jesus' name. Okay, phone number T only Pewasi and 100 to back penny after program. My life and that bad one. Evangelist Mike,
4: yes, sir.
0: Help the phone number for a win.
4: 070-66-42-86-72. 070-66-42-86-72 070-66-42-86-72
0: God bless you in Jesus' name. See you tomorrow morning by 9 a.m. to 12 p.m. God bless you in Jesus'
4: Amen.
0: Name.
4: Amen.
0: Open it. 28. No.

0: ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atuludari le ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe awon ni faisen gba o osele an lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo ko ani abi to asin bo abo nbo lati gbeti gbogbo mo so ba ti wolu Ilorin sa so bo nlo odota bo le le patigrist nbe lodota atigrist e face NMPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbe ti le patigrist le pala de nem petele o ti di atigrist bai wa gori oke complex yen office akoto ma kalaposi wo be gbiraria gbomola wala wa nbe egberun kelowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 apan ajegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojo mo ti be kokan ogun lasan ko ta basko bai lomo asko bai lomo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 aswa ni luofa ni aswa mega plaza legbe lepondala subsemu ni luofa won to kesi pe olarun oju olarun ya olarun la palapa olarun amujamuje abo olarun tatan latan latan abo olarun giniza inu en gbono lorunu o ti fun leda ro eda bu abeda rosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi ka bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa ri mi ari agboma la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogigbo ubi ti arun ba wa lagbo ara ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe igbomo kun boya la san lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo sun bile wa en lo ma rin jade lo gbara olo won to wa ke si bo larun balopo won ori infection ni woni abi staphylococcus infection abo ni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fu oni da collect oji larun komo kun ye obo oji abo oji o ma fo den ti wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gbejo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la fin to ja asuki ti won ba rin komo kun ye wa bu erin bitune ma rode abi ti ti wa si wo o ti no spam count abi watch spam ni pass awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o kuna to paradi o ki nanu ni npe be to ba ti pe odo nanu agwara abi si ma ja ko e kakiri aja arabe si ma ja oje oju obere si ma su o le sokun fa tan pe ni cataract fun o abi ko kiss po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba to gbogbo yan komo rin kan bi blue komo rin kan bi green elomi wa to je godun medugungun odun ko fujo rin kankan ododo ari agbon lo fujo rin na gidire ori pe to ba suku wole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won no dupe olorun to gbigbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen tori pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba enta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won no ri pe o fujo oju e ni na gidire sugbon kata ya abi gila ko ma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe o latogbe le to bi e mejo mewa kilo to ma to ba tin koje kan abi meji vitamin ara urua lo to danu yen abi on to kale ran pebo to sugar ni e ta olo mo npe diabetes abi wo to ti e ni fun baiga o nlo lo ni han lola o ti wa ko sanre ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni awon balopo wo han to jobirin o nke sin kan fun loju are wa wa ti wa yellow ko ko le ti wa ko lun ko so e to ri fojo ma no lojo meta lojo meta lojo meja bo ti fun ko so e lo nipa se nkan wa yi o ti wa fo ni ju alakan abi ju alama abi ju olola abi ju alapadi elomi nu o le kan kan ni ju lolo ni e ju alapadi bo dagun dile wala bo de ile fiti na bo de ile adewo abi ti tin se wo ipake ni abi kwa sare ta olo mo pe ni ania oni iku e bi abi ko se mi se mi boya wo to je pe ogun aye nje o se bi ni nje je liri owo ko ko roko fenti e wa ya wa yo ra ya fenti e elomi nbe to je pe lepo kori pode abi o je nje loju orun bo sa se po loju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu e ja re o se be ni abi ti bere ti pe wa du ara egbon la ko dupe volon oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa tun ti so pe ogun aye yan bayin la esan lasan ni wa du ara egbon mala ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 but won lo so pa lo so dota bo le le patigris asi complete wa le gbe le patigris guri oke office akola po se awon lo ma ri me emi ari agboma la ile yoruba oba isegun agbaye asi waju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo dabure pe mashallah o ile ko
1: on fe similiti on gbarere dokan Ikone Diamond 88.7 FM.

0: Once a man sort of quite a pepper at Santa Fedja, Santa Fedja. Major Jetas about our walls.
1: You was at it.
0: He beat him off a kid, the Mala rolling Gagani. It was Sunday. E den se mi kabo sori akase tele yi ti o tu bale buge e ku jalamba ke lataro kutukutu hello mi ago mo temo mi mo le lo ti bode di se na ino mo to lo kama hello mi o kama ju ona hello mi se ndele ni koda ko ti rara gbe dide nle pe sabo mi ara na ka to je ni comment to kan ti o se gbogbo e ju gbogbo e lo be se njala banki yi e wo e ni se lasan e ni ba won se lasan e ri nkan gidi e ri toka si pelu be se n ba kaki e to ra ye sami ni se e busy ni Hello, teacher me. Iya better be. E wa kabo sori eto yi. Mo so le kan gba mo fe bere oto. Mo ni intaje at intaje mejeji. O se be on tese bora won o. O tese gidigidi bora won. Tori be iyan ba jeje ku je. Ati pada je n to fe je. Ah, yo di baka baka. O lo fe je pe iyan gbodo so nti o je. Tori n to fe je ko le ra nfani ati je ko je gbadun. Amo ju gbogbo e lo. Aye ta wa yi. Opolopo won fi oro loro. Won e keko. Ọpọlọpọ won foro ara won we keko ame gbo atemi ati a ni foro ara wa a ni keko o tori pe me ma foro ara keko o ti bo si agbodo si abamanu won si leyin la abama ma gbe ki gbe waju oro e wa gbo gbogbo asamo ti mo nso fun yin oro to ni se pelu ilera eyan gbodo fowo hehere mu ame ge eyan so pe ngbe sejika pe bo ba le jabo foko jabo fo be eyan ba danru ewo o le dan tan o ilera ni gbogbo nkan ti e da ngbe ati n to fe je laye on lo soma e ka kan to je pe binu ijoba ni o so ka kire gbogbo e ka yoku o ni ilera e ka kan to soma gbogbo to ni se pelu n te da n se laye yi ilera ni be eyan ba se be bo ba je pe o ni oro suku ba de o le lohun olo kodi n to n fe se yato sugbon to ba do oro ilera gbogbo eyan patapata lo nilo e won gbon awon oyinbo n pe kini kan ni alternative therapy alternative therapy yen e gbo kunkun dun e leni e to wa gbon n to ni se pelu eri e to loyinbo n pe ni testimony e gbo ti opo lori eto futaleyi awon wo lajo wa lori eto futaleyi e wo lati YoungMed Health Services YoungMed Health Services see ke yan kan dupe ni Baby ba ti ri won ti mo foju gan ni won en ti mo ma se fun gbogbo ba ni pe e se oga agba tolorun gbele ise le lowo won bere pe kilode to je pe lojojumo mo ma dupe lowo awon awon obumi lowo mo le obumi lowo sugbon se nbo mo araye lasiko yi o ye ke yin dupe lo yin biru YoungMed Services e ma ti be te ba pe meji meta merin e wo abonbe niyan a je pe a ma gbadun inu won se ma dun gbogbo gba to ni pe nti won gbe wa nipa seto lera be yan ba mo iye ti eto lera tin se be tin gba lapo awon eyan nisin elomi lowo to lowo yamura amo ko ri eto ilera gidira bo se gbiyanju to ori ko ini nja si bi igbe bo ba fo enu oko sole kilo wa debe ta fin pariwo lasiko yi ni pe e gbodo moju to ilera yin e wo te yan ba le fi aisan le to fi aini lera to fi le te aisan ba le kimale to ba gbe lo sosibitu fun re ah wahala ni o eyin ni ke feju esun te ba le gbe esan lo sosibitu fun ra yin gbogbo aye oni gbo eyin ni ka ti dokita le mo gbon le mo ran ama to ba kimale to ba gbe lo sosibitu ah gbogbo aye ni opada gbon to esi ti le fi jo ma fe ke farabale laarin iseju die ke gbo on ti YoungMed Health Services to won gbe wa yi ati nta won yan tin je lanfani ni le se won young ade onolorun fi so gangan le se ti nje YoungMed Health Services ta jo lanfani ati soro pelu on to ni se pelu ilera gbogbo on to ba ro ko nla koja ninu ati ilera ara re farabale ko gbo o se se ki a debi toro re ko mo n to kan to se elomi n to le ku o le gosan ni se daro yi ti fin lo le ti fin lo n kan epopo pa si nti o ye ko kan epopo pa si igbati ara re se oju ogun to wan ke popo pasi ke se wona owo lo de on tama gbogbo n to ni se pelu owo ati ilera gidi farabale ko gbo on ti YoungMed Health Services ti won gbe wa yo yo lenu to pada bo mi o pada dupe young ade e ka bo sori to futa leyi
2: e se mo atokun ade ki gbogbo wa ni bikibiti ati n gbo wa ni ipinle kwara ati ni agbegbe re ati ni ilorin e ka bo sori eto pataki eto ti o se gbogbo awa ti a n gbo wa ni anfani to po ti lagbara olorun baba de gbegbese to ye ka gbe a le ni ilera to peye a le na pe
0: yes e se e ka bo sori to futa lele kan si e ja bere bayi tori ta ba n soro nipa le se YoungMed Health Services elomi ba tin so lale lo se gbo ko si mo kon ko dun tin be le se yi ile ise wo ila n pe ni YoungMed Health Services sir
2: ẹṣẹun atọkun agbeleṣẹ kalẹ kara lati jẹ ọna bayo lori eto ilera wa iye ni pe lati ran wa lọwọ lati gbegbesi aye to ye ka gbe igbesi aye ti o ni wahala isan ninu awon to ba de ni kan bo ninu aisan mo ma nso ni gbogbo igba pe olorun o buru debi pe olorun o wa ala wa aisan ko wa ni ala o solutions ko ni fun wa ni solution
0: gbogbo to ni se pelu aisan kokan lo ti lona bayo
2: be ni olorun ti se kale ta ba wo lati nu iwe mimo qurani ati bibeli agbo awon eyan tan gbe ni 1000 years agbo awon eyan to gbe ni 600 years agbo awon to gbe ni 200 years but leni teyan ba ti when the life expectancy in Nigeria boya bi 49 or 50 something
0: what's any 54 so okay dear
2: okay oh one but ti bo ba se pe amu eto a itoju ilera abalaye ti awon baba wa nlo bi won se mu ni China to je pe won ko eko yen legbe legbe pelu ti modern
0: medicine
2: be ni a ba mo ni wahala ta ni to eleyi tori atokun 1.4 billion ni won ni China
0: be ni eparo
2: ba se po to
0: be ni eparo
2: to ba ti ju be lo
0: won ti ju be lo won kan lebele nja die ni
2: ti eyan ba de ku ni 80 years nbe o se ku ni
0: awon awon adugbo won ko ra won jo ti won ma so ko ni
2: be ni
0: pe o se ku ni 80
2: ni bi ta won ma so ile lo lo tarara nbi because won mu awon eto itoju ilera ni abalaye bi awon baba nla wa won se nse won develop e won toju e won ti siwaju won a so di ti gbalode ona yi lo ran won lowo adagba bo pe ta wa na ba le mu ele ilo kukudun ta nlo bo se e ka lo ni ona ti wa o lo je ka wa lo keko nbe atun kuro nbe atun wa ko nipa ti imo ilera ati toju ara ni bi awon baba nla wa se nse ni awon university kokan to provide kini ni Nigeria a idi ni e ta fin ri opolopo eri ma je mi so to po repete ninu awon kan ta awon eyan wa nlo to de se pe alternative medicine alternative therapy complementary medicine gbogbo e la kojopo ta fin ran awon eyan lowo to da wa nigbagbo pe ko sai san tolorun o pese itoju fun to ba ti ma lo mo
0: tabi to ti pade en to mo
2: to ba ti pade e get e o le yin o mo so e je fun yin lapere aisan kan ja ran ran lerin awon agba won pe ni arthritis
0: lagu lagu kon
2: be ni te ba wo awon eyan o le yin dun awon a n pe ni lumbar spondylosis ati some other type of arthritis tawon eyan ni teyin yen ba ti bere to ba tete ri toju a bo si ese kan a mu ese kan e a de bere si ro won a bere si dun won a dori ekun a lo sa telese won ma ku jan jan orisirisi nkan lo ma ma se won a titi to ba sora aisan yo gba ese yen lowo won ko de si intama leni to ti yanju soro yen bi eto itoju abalaye awon baba wa so a lo acupressure a lo acupuncture a lo meridian therapies a lo herbal therapy a lo exercise a lo physical therapy a lo so many other things ta combine papo igba mi gan aisan to nse yan ko ni di ogun o nje lo gbudo yato ta npe ni organic therapy of a food lilo lati fi se e je fun yin lapere atokun
0: e mo wa
2: awon kan wa to je pe ton ba tin to bi omo adota odun won o le bobirin sun mo
0: ton ti was 60
2: 50 gan
0: adota
2: ben
0: mo ti ro pe logota
2: adota ni
0: lati 50
2: ben
0: won 50
2: ben tin won o ni le bobirin sun mo and ni natural naturopathic medicine ale beyan yanju soro yen ti o de ni lo ogun kankan
0: lai lo nkankan
2: lai lo nkankan
0: ti o se pe yo mo ko nkankan
2: je lara onje ati awon therapy
0: food therapy
2: beni a de se other exercise
0: o tan
2: ti o se pelu e o tan mi fun koja jo meje gbogbo nkan ọmọkùnrin a padà bọ sípò so in tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́rí dẹ̀ wà nìyẹn kò yẹ ká máa dárúkọ àwọn tọ́lọ́run ti lo ètò yìí láti ràn lọ́wọ́ tán jẹ́ èèyàn ńláńlá nígboro.
0: Ẹlọ́ṣẹ́ àti apàṣẹ YoungMed Health Services ọ̀gbẹ́ni Yongade ẹ mọ kíni kan tí ń lé àwọn èèyàn kabakaba tí máa ba àwọn èèyàn lẹ́rù jù ṣé ẹ rí tọ́rọ̀ bá di ọ̀rọ̀ ìlera ara nǹkan tó ń wọ́n jù lẹ́yìn pé ìlera lọ́ wọ́n jù ètò ẹ̀kọ́ lọ́tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ gidi àmọ́ tó bá di ọ̀rọ̀ ìlera tí ń lé àwọn èèyàn kabakaba ni ọwọ́n bó láti wá ṣe owó iná ni kinní kan náà ní ti ń lé àwọn èèyàn nù ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kinní kan wà tẹ́ ń ṣe lọ́dọ̀ yín tó jẹ́ kó yàtọ̀ tó jẹ́ kémi gan gbà fún yín láti gorí afẹ́fẹ́ pé tẹ́ ẹ bá nírú eléyìí tẹ́ ẹ bá pé mẹ́rin ó tán àti gbádùn generation yín náà ó ní pé ẹ ń ṣe ètò kan ètò tẹ́ ń ṣe yẹn àwọn èèyàn ń jàǹfààní ẹ̀ ẹ sọ ètò yẹn gangan ká kọ́kọ́ sọ lálẹ́ yìí.
2: Ẹ ṣeun atọ́kùn ètò tí a ń ṣe ni pé lọ́dọ̀ wa kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí láti bẹ̀rẹ̀ sí ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ àyẹ̀wò ara ṣe pàtàkì.
0: Kíyàn kọ́kọ́ mọ̀ bẹ tó dé dúró.
2: Ẹlòmíì kan ń rìn lójú títì ni òkú ló ń rìn.
0: Òkú ayé.
2: Working calls là ń pè wọ́n. Wọ́n ti lọ bátìrì wọ́n ti di
0: ṣáàjì tán
2: ó kàn kó kó kàn kú
0: pátápátá. Bátìrì ò ṣáàjì mọ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni. So ṣé mọ̀ pé èèyàn lágbára kó dẹ́ mọ̀ ẹ kàn gbọ́ pé ó sùn kò jí mọ́. Àwọn kan ó
0: ní. A sì rí lánàá.
2: Ó ní wọ́n pè é pa kò sẹ́nì kankan tó pè é.
0: A ní arí lásùn bá.
2: Ó ti lọ bátìrì ẹ ti lò tán yán yán.
0: Ó ń gùn sí mọ̀ kí chájà ò chájì mọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni so ona fi ni prevention is better than cure and it's less costly. So n ta n kọ́kọ́ ń gbìyànjú láti ṣe fáwọn èèyàn wá ṣe àyẹ̀wò ara ẹ wò eléyìí a máa ń ṣe ní 15,000 tẹ́lẹ̀ and torí program láti ran aráàlú lọ́wọ́ aja láti 15,000 wá sí 3,000.
0: Kí? 3,000.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹni wọ́n fi mọ ibi tára wọn dé dúró.
2: Bẹ́ẹ̀ni òun náà fi mọ ibi tára wọn dé dúró tó bá mọ ibi tára ẹ dé dúró ìgbà yẹn la máa sọ̀rọ̀ oògùn.
0: Oògùn yẹn náà mò ń gbọ́ pé ẹni táwọn èèyàn bá bọ̀ nbẹ ẹ̀rí ni wọ́n rí pé adúrú wàhálà tẹ ṣe fáwọn yìí.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àwọn oògùn tẹ kólẹ̀ yìí bámbámú yìí tó jẹ́ pé ìmíì oògùn tẹ kólẹ̀ kì í ṣe Nàìjíríà nìkan.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bẹ́ẹ̀ tí ń kó oògùn China wá.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní gbogbo tẹ sì ń bá bọ̀ èmi ò fẹ́ máa sọ yẹn lórí afẹ́fẹ́ ni o. Tó láwọn yẹn ń pè mí sà.
2: Ok.
0: Àwọn yẹn ń pè mí tẹ bá ti parí ètò pé nǹkan táwọn bá bọ̀ lélẹ̀ nǹkan táwọn bá bọ̀ lélẹ̀ ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀.
2: Ẹ ṣeun so o la fi ń rọ gbogbo àwọn èèyàn kan wá kan yẹ ara wọn wò come and know your health status. Èyí tó bá ṣe pé ó tún ní ìdí ká tún ṣe àyẹ̀wò sí i à á sọ ibi tí wọ́n á ti lọ
0: sí. Alábìnrin kan pè mí nínú ètò tẹ ṣe last.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n ní àwọn ti fọkàn sí pé wọ́n láwọn ti di bí 100,000 lọ́wọ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣé mo mọ̀ káwọn ọ̀nà kọ́bọ̀ mẹ́. Mo ní kí ló dé wọ́n lẹ́ẹ̀kan sọ fáwọn gbà táwọn ṣe àyẹ̀wò tán pẹ̀lú 3,000 pé ẹ mọ̀ wulẹ̀ sí àdàmú àná dààmú ara yín máa ro oògùn kinní kan ṣé ẹ rí nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ máa jẹun lélẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa jẹun ìgbà tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ máa jẹun lélẹ̀ ẹ wá padà wá sọ fáwọn lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n sì láwọn pé yín pé nǹkan mọ̀ ti yàtọ̀.
2: Alẹ́ yìí pọ̀ kò yẹ ká máa dárúkọ wọn lórí ibi ni ẹ̀rí àwọn èèyàn ló ń mú àwọn èèyàn wá nísìnyí ó kàn ṣe pé a tún ronú pé ó yẹ káwọn èèyàn tún gbọ́n pa ètò yìí sí atọ́kùn èmi gangan tí mo jẹ́
0: tẹ jókòó wájú mi
2: ẹ̀rí ni mí.
0: Living testimony.
2: Bẹ́ẹ̀ni ọmọ ọdún mẹ́tàdínlógún ni mo láìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru.
0: Mẹ́tàdínlógún.
2: 17.
0: Lẹ́tí gbé dombo.
2: Bẹ́ẹ̀ni ṣé mọ̀ pé àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru pọ̀ ní gbòòrò.
0: Gani ìsìn.
2: Silent killer la ń pè é. Kì í gba èèyàn láàmú púpọ̀ á ṣe pa ẹni yẹn ọtí ẹ lè mọ̀ mọ̀ pọ̀ ni. And mo ní.
0: Nígbà yẹn
2: lọ́mọ ọdún mẹ́tàdínlógún. And níwòsàn tó wá yẹ̀ mí wò America ló ti wá.
0: Dọ́tọ̀ yẹn.
2: Nàìjíríà ni ló sọ mí tẹ mọ̀ kó sọ fáwọn fámìlì mi pé ọmọ yẹn láìsàn ọkàn ló fi láìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru. Nítorí náà kò ní kọjá bíi 40 years a ṣe jáde
0: láyé. Tí ó fi paná pi.
2: So gbogbo tẹ bá lè ṣe ẹ ṣe láti ràn lọ́wọ́. But lẹ́ẹ̀ni lágbára ọlọ́run lágbára oògùn àdáyébá
0: alternative
2: traditional medicine. Mo ti wọ 63 mo ti kú 63 báyìí.
0: Ah tó.
2: Mi ò kú.
0: Lẹ́yìn tí ó ní bí 40
2: ẹni tó ní màá kú ló kú èmi wà lá.
0: Ẹ rí báyìí gbígbẹ́ wúnàrò tútù wo.
2: Atọ́kùn ewé ń bẹ oògùn jẹ́.
0: Alternative therapy
2: wà. Bẹ́ẹ̀ni ó wà.
0: Tó dì dúró dáadáa.
2: Tó dúró dáadáa.
0: awala mo tun
2: be scientifically time when you for was it tant ti lo tant ti she so many things lori e
0: e je wa wo lale yi ko to di pe ma fi number le fun awon eyan ti won se be ti won lanfani ati pe wa lawon number ti won lanfani ati pe wa si kini kan wa ti mo fe ka to jo yewo aye eto te gbe kale ise mo ke gba mi won so pe eyo awon bayi la gbe to kale fun o awon bayi la gbe to kale fun awon bayi bodo si nbe o awon bayi la re ti o awon wo awon wo lo la nfani seto yi akoko niyan ibere keji ni pe eto te ma se e kan dede se ni danda wi oloko gbogbo I ma ni ojo te ma mu atasiko te ma mu bo ni tin te fe se igba wo le se bo le ti se akoko ibere mi ni pe awon wo le re ti sa
2: e seun gbogbo awon ti o ba ti fe gbe gbesi aye ilera to peye oba jomade oba jagba taba won to ni aisan kan to ba won finra taba won to fe ye se ayewo ara lati wo ki la won fe se an toju abi an sise lori awon aisan bi eje riru ito sugar awon ti o romo bi iju awon to ni lagun lagun eyin didun egbe didun se mo pe opolopo awon eyan gan o le kirun daada mo
0: elomi ori joko elomi tin kirun nisin
2: beni
0: yo joko ma kirun
2: be ma ri bo opolopo se rin e mo pe
0: nkan
2: ti se ni o tin se gugun ara ara e o balance
0: se mo ke ba me telomi ba wo pe ara ara nru ohun
2: eyin
0: dun o le ma jedijedi ni a won tun wa fun jedi ohun ni gender won ni akọ jedi mel jedi abo jedi to wa no ngba ko ba ti wa
2: so gbogbo eleyi o la yanju awon to la isan iju won ni nkan ta npe ni osa stroke
0: o da
2: awon kan wa
0: o po be en ti mo wa fe ka se ni pe eto te fe se bawo le se ma se igba wo ni o waye le te fe se te fe tarabo yi
2: e seun lati ola lo lago mewa lati ma bere an bere lago mewa lojojumo
0: se mo kini kan ti mo tun gbadun te ba mi sonjo ni to se pada ri be ni pe se ri oro te fe bere ibe ni ma gba wole nisin eni opolopo kan rin bonduku nu aye awon go mo pe awon
2: ti lo
0: e mo kan fonu kan wa te ti bona te mo saji bayi to ba pe 18% lo wa ke ko lo wakan ti me do ninu na 18% na ni o wa
2: koni
0: leyin koni lo waju te ba si awon akoko nu ko charge ma won la won kan wa be to je pe won charge ma nu aye ilera won charge ma awon kan na tun wa bi phone na tun ni awon phone ko te ba ti bona rush bayi ni yo ti wo 100% te ba yo ko nu lenu saja bayi yo kan lo 12% ni awon kan na tun wa be ti won de mo ke ba won la se wa awon kan won wa to je ko ni be ni pe won wa nu aye yi to je pe awon gan omo pe nkan ti se awon amon gbogbo ta won wo ni pe ara mi leju ta na lo gegege ara mi leju ta o ma ti ma jera won wo won mo pe timu o ke gbedanu kini mo ri tumo fi so be ni pe odun kan be ore wa kan ni omo re yawo e obi mo won ba ni eje obara won mu se pe ma sele be a ma kawo re pe atobi marun a ba ko lo si hospital ka lo fe jele won na ma je gan gan bon le o ka ma se kini kan ba sa lo ka tete lo laaro igba don eni eketa ti won yewo nu wa ti se beja won meji eni eketa ti won yewo nu wa won ki mole ni kilode ani come up digbadigba ni egbe won ni eleyi battery re ti ku 1% be ba keje ba jabo lare be olonu o ngan omo ko nti o lo se ki popo nu wa ti gbogbo en se yoyoyo ase ro ni opolopo na wa be eyi na e ma joko eto ti won so yi e wo keyan fi 3000 naira pere egberun meta to je pe eyan le fira card lojumo te yo si jotan lojumo eyan le fira data lojumo te yo jotan lojumo won wa ni keyan wa fi mo bi eto lera yi e se wa tori pe te eyan ba mo ai mo gangan baba laisan ni eloloyin bo fe so pe ignorance is a disease baba la disease ni te eyan ba mo wa la gede ni egbera ola ni young men health services ele ita gbe kale lati owo young men health services yi ola ni o bere o titi di ojo saturday lato na lo dojo saturday ile mo lanfani si ago melo lojojumo
2: ago mewa aro
0: lojojumo office won on lo wa ni madeleke plaza sheri madeleke plaza yen ojo ona lanjorin
2: ben
0: ibeleto general drug leju titi yen to ba je pe na post office le ti nbo e ka general drug lowo otun yin to ba je pe nbo lato na maraba keto ibi le ko yen keto ibi yado to lo si jalanjori yen e ko wo lanjori yen e ri Madeleke Plaza ibe ni young med ibe ni wawa Madeleke Plaza yen oke e oni wawa e ba ti debe e ti ri won be ibe yen ni wawa eleyi ta gbe kale lati owo young med health services yi olanyo bere o titi di ojo saturday lato la lojojo saturday ile mo lanfani si ago melo lojojumo
2: ago mewa aro
0: lojojumo e se amo 3000 yen lowo tori onu won fe se ayewo fun yin awon kan wa to je pe te ma ko ayewo fun won e ma ra awon ayewo mi won le yokan ayewo yokan credit fe se 85000 ayewo yokan te lomi o se 1220 lori ayewo la satellite se wusa awon kan de mo si odo ti yen pelu 3000 yen e ma ti fi bear 10000 kan le in ti won tin wo poke soro ti o le se o de nse won de give testimony mo ri awon testimony kan te fi han mi lori mo ni ah se bi tin sele leleyi a je pe awon eyan nilo ati dide opolopo ti won wa be yen gan elomi ni po won ti e mo pe bi ibi to nba aye on denu ekun le elomi fi so pe ah bo nba lo pe ds ni Oh, you want my book? You want my book? Why, yeah. Although the bet to you, you'll tell what for no bunny lay sat away. And then tomorrow, so for you, can the man and you let see pay our machines can share wallet. Let's look at it. One share coma denny buy ye. Our machines, ah, is that the one job? I'm a banning man about them. Be our machines, and so ye. I want to share attractives. Won sise romanticism kuda won se awon seme to je pe oloko ojo kan ni to lagba gidigan lati mo blue won iwe awon pains kan wa tan go through awon pains kan wa to je irora tan le salaye a machines ise won ni lati se we kan ti won kan tare won sinu ategun ko bategun lo ko won blue iwe gbogbo emi na won pains eni awon machines tan so awon na sise massage new technology ni lati holy life to je pe in sise attractives won se mo romanticism ati bebe lo awon kan mi te je pe e focus te ba de be mo pe yes awon machines ti won kodi isela ni won se ewo oni mo fi so fun pe eyin e mo sunle o Madeleke Plaza iyen oju ona lanjori oni young med health services wa
2: ni sabo ke
0: nbe amo ju gbogbo e lo e gba awon number meji yi yo wulo fun gidigidi gan ta ma tin dide lori eto gbogbo nti enu ogba lori afefe won le so fun yin tori gbogbo nkan ko la le so nbi e ti gbo akoko nu elekeji asiko ogba wa to be ente won se ni pe e gba number yen e ko won e pe won ta ba ti se be dije lori eto yi akoko number ni 090 74 96 89 99 e tu gbole kan si 090 74 96 89 99 iyon le ma se kokoko koju e fe ri ba kan ba kan ba yawon yan peju e pe leyin na e gba yin na le 081 37 49 0011 ebo 081 37 49 0011 fugba to gbeyin 081 37 49 0011 one. The number te pe won si e ko awon number ele kini nkan te so fa won yan si pelu eto ti o bere lo lai
2: e seun gbe aisan to nse e lo sile iwosan ma je ki aisan gbe e lo sile iwosan
0: hey ta aisan ba gbe yan lo sile iwosan
2: ah
0: babala wala
2: wala ni o te le mo gba to de be
0: so e se a mo pade ye di young med health services e ma du so le etete didi eto lira se nteyan ma fi sie eh aye eyan lo so ma nteyan oje nteyan nje oni se pelu e beyan ba jeje kuje ati je nte oje oje tanu olomo ja je tan emi ati a je soke ni a je sola ni ama ju gbogbo e lo e toju ara yin o alternative therapy oni won so fun ayi a mo pade nbe titi igba na nko alafia yin o le di fi afia
3: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise tiwa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri.

owurọ 9 AM ni na adu ati bere si majo nbi ti olorun ti ma fun awe eyan re ni isago ku ora wo bo ajo pin pala na abayo fun won o owo re lo ku si iwo na dara pe mo gbogbo eya ti ere ni wednesday ose yi be la kan si adua to ma waye mo gbogbo eni to woju olorun fun esu ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun esu ajo pin pe pelu adua na abayo breakthrough la be fami oroyin apawo li ma je mo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo

0: this the one. Tiwa gamba di Trado Medical Center Mr. Lion Yokasi ki won fite wete gbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan tore ni ba ma ti se o je ni ma da ba ti ni card gamba di Trado Medical Center lowo ofele fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagwara tete kan si gamba di Trado Medical Center ma pe won sori 08144422292 08144422292 ai kagulu tuko igbesi ologba la fi ja isan ni tama
1: ami akudede woyi o gbogbo ara ile oruko temi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic bayi ati wa ni Giri Alimi roundabout ni ori oke Racial Traveler ni abe Omega Educational ni roundabout Giri Alimi number te si ma pe mi si ni 08144422292 le kan si 08144 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe olodun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin nti ba be ni ba nsi tabuku kan to mo dawole adupe lodo olodun olotu itara ti mo jade so ara omo keke ki ni gba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan ni bayi bo se ngbo mi mo bo wa do Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje tawon loyipo npe ni bacteriologist ai ki se nkan to ju nkan to ba le ko ba kokoro nu eje lo ati bo le eda iniyan bi a se fi ma ku ninu isoro n to ni se pelu kokoro nu eje elomi oyunra titi yo so bi gba ti won do mi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu eda miran a ma wa je pe apa kan wa pupa yato si apa keji bi eni ti won do mi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won de bi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba we tan ara yi o si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti o gbogun olohun ni bi si e ko ni bi si ran e ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje gbogbo opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi gba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni mo dale si ninu ara eda eniyan to ba ti wa ri awon apere won yi ti mo so yi o le jokunrin o lojobirin ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje baale kokoro nu eje awa na won pe be a wa ni roundabout Giri Alimi ebere Racial Traveler okebe lawa ni abe Omega Educational ni lu Ilorin Kwara State kini fa kokoro nu eje ara awon kan ti ma fa kokoro nu eje ni aisan gbajumo ti o ba pe ninu ara ti o si ma mu eda miran gege bi apere ti o ma ri koni le se eyo dede bo ti ye ko se eyo a ma se eyo pelu nira to ba tin ra pere yi aisan gbajumo tin wonu ara bonu ko to wa de nu eje tete ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje ti eyo ba nseku si inu ara o le pada si inu ara ti o si le ko ba nkan eya inu ara awa ide eniyan ti won pe ni alimentary canal tete ma bo aisan ti o gbogun ni se ko ni se ran re o iwo to n gbo mi lowo loyi mo sami adua ko to wa di pe yo mo wa ko idamu ba nkan ti won pe ni kidney ti won pe ni kidney ni yoruba abi liver ti won pe ni edo ko to di pe yo se akoba fun tete ma bo olohun ni jari aisan kidney a si ni ri aisan jefun jedo olohun oba oni jarin ti o ko ba okan awa ide eniyan ti won pe ni heart ti kini ba pada sinu ara o le affect o si le infect awon kan ta nda ko yi ko to wa di pe yo ri be ma bo wa do Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic awa di Giri Alimi Giri Alimi roundabout ni lu Ilorin nipinle Kwara te ba ti de Giri Alimi e pe number 08144422292 ti e ba pe number yi e tun se ekunre alaye ke to ma bo wa sodo emi oba kokoro nu eje bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi ma ru o si njeun dede ama yo ma ru yo ma gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje ohun na lafia ara eje lemi eje ni emi olohun ni jarugun accident e ri pe ti awon yan ba ni teje ba nda pupo ju ti won ba gbe debi to to lati da eje yen e ri pe niyan ma pada si kini I ma pada give up aisan ti o gbe mi wa olohun ni fi se ko ni bi so mo re o ti kokoro nu eje yi abi eje ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin debi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bigba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pipa ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin debe ta npe ni kokoro nu eje olohun o ma fi so e so wa o a ni faisan lugba oyi oju a ma kelomi to ba bere pe ko won o gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won o bere ko won o saluwala abi le ri pe ko bere ko se eyo ti o ba didi uyo mo wa ko oju mo wa pori ara isa kokoro eje to ba tin debi agbari a mo firi fifo ti o mo lu korokorokorokoro won ti lori sirisi ogun won wa so wi pe ori itulu ni e wa se ayewo to pe lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic e pe mi sori number tin so 08144422292 awa ni lu lorin ni roundabout giri alimi e bere Dr. Gambari tabi ke bere Rasia Motor Traveler e ri wa ni oke ibe ibe gangan la wa ni abe Omega Educational Center.
0: Bawun ba mi ami kagba e. Bagba segun ba fowo luwe luwego keke ni jengege ise. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Serikin Saki. Bacteriologist wolu. Pupo ninu akude to ma n bagu ara lati nu eje ni ti wa. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si. Ki won fi tewe tegbo tawon baba la wa lo fi bo wa oju ti si logan. Tore ni ba ma ti se oje ni ma da. Ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofele fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagu ara. Tete kan si Gambari Trado Medical Center ma pe won sori 08144422292 is 08144422292 ai kagulu tuko igbesi ologbo la fi je isan ni tama
1: nta won pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta n pe ni thicker blood eje kini yo ba n pe ta won pe ni clot blood to ba lo di oju kasan ni bi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi igba ti bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo are lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan ko ni ma e ma bo wa do Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic a wa ni roundabout giri alimi ni lu lorin abi ke pe number mi 08144422292 ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wa la le sinu ara a le ri lati nu afefe na la fini ka mo de nta ba nje abi nta ba fe mu gbogbo nta ba mu lu sinu ara eje ka mo di ko si mo wa ni imo toto ti afefe ba fe eyan ma wo ye rupe yen elomi tin lo o se yo sibe eni to se yo sibe on boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori ye rupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eniyan ti se bere sibe ti kini yen ba pe lori rupe yen a parapo mi rupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba denu ara e deni yen yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun je do ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo tonitonito teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni se pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi ijeta leyan wa gbe wa wo pe onje yi si se je o tun wa tun onje na je o ti le ni nta npe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan ba kan na iyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji papa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu to ti je pe aisan yi ti wa nu ara ti o mo en to ba fenu kenu pelu aleko latara be la fi ni ka sora fun gbogbon ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin ni round about gere alimi e bere russia o traveler lori oke be lawa labe omega educational center nilu Ilorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sokun loju orun pe ara nro hun to mo ronun sun omo le jeun daada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje egun ni so omo ni o egun ro ni o ara nda mu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba nsunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na ka le mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo momo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba nsami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu taala wa alaihi wasallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atoru dari gambari to adu medical clinic e kan si mineral and about giri alimi Russia moto ni ebere fun te ba ti de round about giri alimi ebere Russia moto ni abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa round about giri alimi ni ti bere nilu Ilorin nipinle Kwara iwo to ba n gbo mi boya lati gbogbo ilu te ba ti n gbo mi ilu Kwara lawa te ba de ilu Kwara nilu Ilorin ebere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pe number 081-444-22292 number yi na ni WhatsApp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so pelu mi e so number yi ke save we ke wa message mi lori WhatsApp gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni le ise Gambari Trado Medical Clinic a so fun yin ta ba le si ajike mo ta ba le si a to ke ni ta ba mo to daju lati agungo mesan aro di agun mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju rinju pelu Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ile ise ti wa be oni card ile ise ti wa lowo ayewo ofe o wa fun gbogbo en to ba ti ni card wa lowo ni gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dollar o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisan ti ogbogun olohun ni bi se ni ko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju Olorun o gba fun wa yo si gba fun wa ba ti se fara ti awon ara teyin wa Olorun o gba fun wa na mo wa fi gba lare dollar tete ma bo wa si round about giri alimi nilu Ilorin ni Kwara state ti e ba de office wa ayewo la ko si fun yin leyin gba te ba gba card fun yin lofe e se ayewo yin yo ja mo ntoju ti a se fun yin ni agbara Olorun a si si pelu owo perete aisan ti ogbogun Olorun ni fi se ko ni fi se ni ko kan wa o ami
2: Ogun bile afun ni won so. Ba gba segun ba fowo lu ewe lu egbo keke ni jengege ise. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion Serikin Saki bacteriologist wo lu. Pupo ninu akude to mo nbagun ara lati nu eje ni ti wa. Gambari Trado Medical Center Mr. Lion ni o kan si. Ki won fi tewe tegbo tawon baba nla wa lo fi bo wa oju ti si logan. Tore ni ba ma ti se o je ni ma da. Ba ti ni card Gambari Trado Medical Center lowo ofe le fi ero igbalode sayewo lati sofe toto bi aisan ba lugo si lagun ara. Tete kan si Gambari Trado Medical Center ma pe won sori 081-444-22292 is 081-444-22292 ai kagulu tuko igbesi ologbala afi jaisan ni tama

0: ni agbara o. Oda.
1: Arabin keji. Pe to ni oko ni awon ni oko e lahun. Gbogi fe fun won lowo. To apere na lo han yen awon osoro mo. Ba ti sun ma awon ni won ba oya ka ti mo iwa ta ma do ba mo pe da ba mo pe ale fo mo yin fa hun abo mo yin le fa hun ti wa ba ta yin lorun le fe na so ama ti wa ba ta yin lorun ta ti la pere te fe hun to oya ti ti mo ba ti ba ta yin toro mo ran mi lori ti ara benin ti obirin yan ni yan to lo kon o fun ni kan be awon afesona so e ku eto
0: oni agbara lale oni o eyin te ba so sita gbianju lati fi ami danimo si pe so sita leleyi o imoran leleyi o tori awon gbolohun tin be nbi o po nja ti re re mo ba se yo sira eja ma fi gbol atejise teleyin wo pe so sita ni o imoran ni o ko le ba jura mo dada eja bi ko lu ina e ka le o o ti e ka le o
2: e ka le ku eto
0: yes sir seun
2: ala ma sa ni pare lati di rogun lorin
0: e seun
2: mo fe da ni po mo bi ti ya re so da re pe oko re ki toju re ki fun lowo a to si bese di re wo la to ko ma pe re to lowo re ti o ba ti wa fo le to re ti ba n bi lowo re ta ru si meta bus marun ko wa do mi fe o so ja fro ja ti awon ni doko
0: se wa dupe o elo e kale o elo e kale ati gbe kolu yin o e ba wa gbohun soke papa papa
3: to e se o kale e ta dikla
0: yes sir se o
3: e ni se la gba lo
0: na mi ate ina
3: eri ola ni ke ba fun Fulani logun ni so fun pe so si ori awon ojogba ti soro but obirin yen ko so wule wule ka to sele laarun pelu oko re ise oro lo we mi o we to fa wa lai eri polohun ti bimo kan tele pe omo yen de wa lodo ohun ohun to bi ti eni yi fun o de n so ninu oro egbe a se gbo pe o ni eni to n bi fun tele pe n te ke omo yen ona wo ni n gba te ke re ti won rira won ti fun lowo osu omo yen ni abo send yes
0: ebi o ba mo yin
3: ibi ti eni to wa lile re gangan fi get pe kankan lo laarun pelu e
0: dakun dabo she was ko so e pe won get o e ma moro loro mo
3: kala mi o so be mo ni ko so pe ona wo nothing gba ri owo osu omo yen gba o ni take a omo to bi fun
0: be ni iwo la gbo mo
3: ona ti eni yi o kankan lo get laarin won yen to n di arin to n di pe won mi so da tan jara won oro ti weyin we ko lori epo fa wa la ye
0: oja
3: gege bi ari won yen temi o
0: eseun
4: Mr. Adetula mo gbo second voice note ti arabinrin yen to send nsin ki oko ma nde ti se ti di pe oro yen ko straight seri iri eto yi awon ologbon awon loye lo ngbo e ma binu sa o awon ologbon awon loye lo ngbe to yi o e kan ni dede kan gbe oro kan wa pe ka kan sa mo ada si ka kan sa mo crack brain wa lasan oko ti bi se de eni ko doti o ma ni be se gbe kale ko le je pe titori ile ni wa di pe yo koru ku onule o gbo mo lo o se gba lo le ri pe ohun de ohun de ti wa ni pe ko lo we ko wa ni lo we o ma e je ka tun ro yen ro e je ka tun ro yen ro e je ka tun ro yen ro so ti yin ko le je yen laye laye so ti yin ko le je yen laye laye bawo le yin kan dede so pe nitori pe oko de lati bi ise ko ni we o mo wa do sori chair to ba ti de ko ni lo we ma ni pe ko lo we generator lo ntun se ki lo de to fi ntun e mo oro yen oro ya ewo oro yen o smooth oro yen ko le je nitori eleyi bi a bo ba ko le je nitori eleyi sa ko le je ko le je be ah e ma kan kan boya boya bi o de tin so fun boya oro yen ni agbara ni abi boya oro yen o ko le je to le leyi e bi lady o ti jewo nkan to se to wa me gangan fun wa sa
0: wani ki ara pere yin so nkan to tu ku ninu oro to nsele yi tori awa wa ki ma nfi oro kun oro de bi pe awa wa o dan bayo fun awa ma gbo lato ni jo ni to ba soro nkan bayi lo sele o nkan bayi lo sele o oda e ti gbo baun e ti gbo na ayi mama reti oro lato do arabini oro kan wa ta ti da sina sugbon boya oro na le po ni e je asari doke lo na
5: Shiri, awon oro ikoko oro ta le so leti eni keta ma di sokan ma so sori aye lo jara ma si foro loka so sita lori eto lawo lesson nibiti ashiri yi ti se pataki siwa ke si gbamoran lori shirishi si ona abayo latenu awon ologbon onimo Oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikane Diamond FM

0: omulero
1: on to sakala mabo to fi dekun eririn to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu omulero omulero ile e ko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo omulero on ti kaluku n ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po omulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka omulero asoro ọlọrọ re da fi kọgbọn laago mẹsan gbogbo ale ọjọru wednesday leun ma pade awon nimọ nipa oro igbeyawo ati ilera omulero e fa yi le fa awon atokun apede gbaye won pe lori danto saka ti ki pede ikoko lenu bukola omo bori owo omo bi ati babatunde aziz oloye wan omulero aago mẹsan ale ọjọru wednesday lososẹ leto yo ma gori afẹfẹ fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya tapon to medan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo mu